ñoral da ñu roñal da ñu deggal fessel nga saxi xarnu bi ser mande nu da defal lu xel da jul da nu fabal anu tibal da nu leyal regal nga mbollem xarnu bi ser mande nu da sanal jigeen ñi ya ñu damal tay ñepp yam kenn amatul way mbacke jesul xarnu bi serigne bi jesul xarnu bi ño seeni gaay daggikuna ño seeni ngëm rekkikuna ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moo ni ndox mu tane daaw muy gën a far dellu gannaaw barab yi waay sax dinaaw ay mbàkke jeesul xarnu bi ay mbàkke jeesul xarnu bi wuy nu ni wuy noo ko torox wuy nu ni wuy noo ko torox yalwaa na mu kula sarax garab bu daanoo xobyalax bàmbaay nda njaama xernu bi garab gu mag bu ne jirim garab yu ndaw yi di jirim.

yep na mané yoy yep bam ci mëna doon baxna ci lool moko nit kay jëfëndako dana ko dimbalé ba ci ñi nga xamné sa dañuy xaar non liis may gëné dara yu mel non wala sax ñandu may gëné dara té lool mu jëgé.

tiayam ngir dem continuer aw yonam baye serigne bi fofu ci sarsara non itam nar yi nga xamne ño andon ak cheikh sidia ñom nga xamne dañu am kumpo ci serigne bi ndax ñom dañu fogon ne serigne bi talibeb cheikh sidia la comme ñom ñu daldi wax serigne bi ne ko yow day jaaxal nga ñu yow ak ni nga amé xam xam ak ni nga baxé ak ni nga mokké ak ni nga sellé ndax nakala la sub serigne di digalé mbir bo nopi nga koy gantal biñu waxé lolou serigne bi nak serigne bi daldi tangor daldi wax ni yende yena am kumpa waye sen serigne cheikh sidia amul kumpa ne man aram na ci man may wekku ci kenn wala may wëru ci kenn ko dul yalla ak yonentou bi ñom ñaar rek ñoma xajo te ñom ñaar rek ci la wëru nonu nak la jotay bobu tassé naari daldi dem senu yoon baye fa serigne bi fofa ca sarsara serigne bi nak loolu mu leen wax di lu deggu lo xamne bind nako ci beuy ci khasidam moy ne yalla ak yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñom ñoy serignam waye wëru wu ci kenn ndax serigne bi bind na ci khasidam aw beuyit wuy deggal loolu mu wax ne bana li kulli man lahu maqulu an wasilati huwa rasulu mu ne kep ko xamne am nga wilaya ci sunu borom xam nga ne bu baax ne yonnabi sallallahu alaihi wasallam moy sama serigne te loolu mo ngi ko wax ci jamono yi nga xamé ne jéggina nitu yalla yu bari jegi wirdu yu bari jegi itam lu bari bari ci ay tollu way wali yi yek fu kawé ci bamuy dor ci la bin don beyt wowo waye lata serigne bi di taggo ak naari tamit defon na ak masla gu rafet sen digenté ñom ndax daf leen bindon ben beyt xamal leen nalen suma amone lama gënal sama bir xol day damay dess ak yeen di nek ak yeen fu ngeen mëna nek waye yeen sen bëgg bëgg ak sama bëgg bëgg dafa wuté ndax yeen sen bëgg bëgg dafa aju ci ñax rek fep fo xamne ñax amna fa da ngeen fay dem mu ñax ma jexé ngeen duggé fa man nak sama bëgg bëgg dafa aju ci ndigal fep fo xamne jox nañ ma ndigal ma dem fa fa lay dem way fep fo xamne itam wax nañ ma bu fa dem do fa dem lolu rek moy li ñu takal lima takal ak yeen nonu nak la señ bi rafetalé digëntam ak naar yoyu muy wa ko cheikh sidiyey bo démé ji téré bu ñu wax minanul baaxal khadim bu señ basirou mu netali lu bari ci histoire señ touba ci lu leer ci lu woor ak irwaaw nadim bu serigne mahamadou lebine job dagana ñaari téré yoyu deggal nañ ni fofu ca sarsara ñetti mbolo fekk nañ fa serigne bi ñetti mbolo yoyu fa fekk serigne bi nak ñetti ñi ñoo fekk serigne bi benn mbolo bi moy ño xamne dañuy ñew di laacc serigne bi xam xam bo xamne daf leena leunt te degg nañ serigne bi mu borom xam xam bu mag benen mbolo bi di ño xamne dañoo contrôle serigne bi bañ ko ñew ngir xarab ko benen mbolo bi di mbolo mo xamne ñom dañu deggul serigne bi bëgg ko lool amun ciofel ak yaakar ci mom ak wolu ko ngir jëbël ci mom way ci téré yoyu netal nañ né ñetti mbolo yoyu ku ci nekk serigne bi jëflanté nak yow ba nga wax né ñun bañu dalé jëflanté ak nit ku baax ak nitu yalla batay musu ñoo jëflanté ku baaxé ni ku amé xam xam ni way ku amé ab yar ak ub dal ku melni serigne bi su dé koy laacc xam xam nga serigne bi jaaral la ci yoon wo xamné won na la lo doy sëkk ci xam xam ba taxna da ngay daldi upp ci gemiñ daldi nopi ba li nga bëgguna xam doyna la sëkk ci li la sëriñ bi wax su rek koy dingal nga nak sëriñ bi won na la ñëkk ak mbax go xamne amuto fenn foy taxaw ak fo mëna jaar ngir dingal sëriñ bi su rek ko xamne da nga ñëw ngir jëbël ci sëriñ bi won na la yoonu jup wu tagu ci siratal mustaqim bo xamne bo ci jaaré da nga ag ci sunu borom tawaraka taala ta sar sara gogu nak xet bi nga xamne ñoo ñëk jëbël ci sëriñ bi ci ay naar moy kuñu wax abdullah ibn buydah ak ay mbokam bok ci xet biñu wax dawla aaj ci bani dayman ñom ñoo ñëk jëbël ci sëriñ bi lolu motax

nga yene ñew te mëno ñew ak képp ko xamné man nga ñew te yow ya bëggu te ñew ndax bëgg moy sama digal yow mi am yene ñew di ko fofu itam ci sarsara xew xew yu bari xew na fa da wax nañ ni togon nañ ay jamono yo xamné metti won na lool ci daara ja fofu ndax luñu dundé daanaka sax amuñu ko.

ato guddou biñ ko gassé sëriñ bi ci bopam dal di jël gal yi nga xamné mo defone xassida yi bindé won ci geejgi mu nek juroom ñaari gal sëriñ bi dal di koy sul fofu bimu ko sulé ci marax gi biñu xéé ci ëlëk sa ci yor yor bi kër gi dal di tak tak bu yéme ba def dom dal di tak ba def dom ci nonu nak la rakam ji nga xamné moy mam tierno borom daru radiyallahu anhu dal di koy joxoñ kërëm gi manam dal di koy jox kër gi nga xamné mom la amone fofu ci daru manan sëriñ bi dal di fay tuxo mam tierno dal di koy ñewante lool dal ne ko man day liggéey bi rek ci la am titangé sëriñ bi ne ko jor ngay tit ci liggéey bi sunu borom yaq laq nako fo xamné yaq du fa ag ginnaw jotay bobu nak biñu nekké bi sëriñ bi nekké sarsara ginnaw netali bobu nga xamné ma nga xewon daru marnan ab netali ab léral la ci rek waya bi nga xamné sëriñ bi ñëw na fi nga xamné mom moy murtani ci sarsara nek na fa comme niñu ko netalé ci sunu fiñu tollu ci atum ñaarel bi ci sëriñ bi wowe ci talibé yi lu tollok fanwer nit ak ñet fanwer talibé ak ñet wax nañ ne talibé yi amna kenn ku ñu wax sëriñ Omar Gueye ku ca bokkon ak ñeneen tour yo xamné buñ ko limé man na am jumté waye fanwer talibé ak ñet yoyu la sëriñ bi yebal ngi ñu déllu Touba ci daru marnan buñu démé fa sëriñ bi suuloon gal ga ñu dem sulliko andil ko ko fofu ci sarsara gina bo xamné amna ci digal nonu nak sëriñ bi dal li leen jox lu tollok ñetti mbaaji mbaaji yu mag moy leen gal yoy na ngeen fexé ni ngeen koy yanno ba ni ngeen koy andé bu mu laal suuf su démé ba nga xamné ni mën ta ñak laal suuf ngir ngeen noppalu na ngeen lal ñetti mbaaji tek ci gal yi non la mourid yoyu dal di jubalé senu yoon ngir dem sénégal dem fa nga xamné mom moy touba ngir dem sulli gal yoyu andil ko sëriñ bi ci nonu nak la mourid yoyu ñew fa nga xamné moy touba daru marnan bi nga xamné dox nañ lu sori jugé fa nga xamné moy ganar ñew ba fofu biñu assé mourid yoyu ci ndigalu sëriñ bi ñu dal sulli gal yi nonu ñu dal di koy yannu diko ay aylanto manam diko awante bu ki yannu ba sonu jox ki ci dess nonu lañu doxé dox ba ag fa nga xamné moy ndar ñu jéggi gal jaar fa fañu wara jaar ba ak fa nga xamné moy murtani ci sarsara bi nga xamné ñom and nañ gal yoyu ni lañ ko sëriñ bi waxé ñu défé ko nonu sëriñ bi dal di digël mourid ñu defal ko am mbar ci ginaaw kërëm mu digal ku ñu wax sëriñ Amsatou Diakhaté bokko ci mag ñi radiyallahu anhu mu daldi koy digal ngir mu dem ci mbar mom mu tok fa diko liggeyal liggey bi nak moy téré yi nga xamné mom mo nekkon ci gal yi sëriñ bi daf koy soti am daf koy bindulu li nga xamné mom la bindon ci téré yi nga xamné mom la bindon ci geejga bu mu ci génné da koy jox sëriñ Amsatou ngir mu sotil ko ko ci kayit sëriñ Amsatou nekk ci liggey bobu ginaaw bo xamé né sëriñ bi ma nga ca sëriñ bi sa bo xamné julli lañ fajar sëriñ Amsatou dem tok ci mbar ma commencé di soti li nga xamné ab jukki la te sëriñ bi jox ko mo war ko soti bo xamné ne tousubar jot na sëriñ bi bu génné ci déggam bala dem ci jakkaje day jaar ci mbar su fajaré sëriñ Amsatou jox ko jukki bi nga xamné mom la bind moy bu bes bi sëriñ bi jël li nga xamné nak moy bindu bopam bi nga xamné mom lañ soti dal di koy copier dal di jël bindu bopam bi nga xamné moko bindon dal di jël ab leket def ko ci xoj ko ci ndox ba nopi dal di koy nan non la ko señ bi doon doxale señ Amsatou neena señ bi bu ko daan nan sax daw ko ci jox waye leg leg itam mu may ko ci astout mu barkelu ci non nak la señ bi nekké won ci liggey bobu ci nonu nak benn bis señ bi dal di fekk señ Amsatou ci mbalma ne ko tay nak nima ñewé dafa wuté ak nima daan ñewé ndax tay dama dik ngir ngeen ñaanal ma ci dik bo xamne suñu borom daf mako dik muy lu reey lo xamne lu am solo la lo xamne suñu borom daf mako dik ma bëgg ngeen ñaanal ma ci sey Amsatou dal ne ko man de so lay ñaanal sax dama xamul lan la la wara ñaanal waye lepp lo xamne wax nga mako dey dana ko budé ci batine dana la ko ñaanal nonu la mag ñi ñaanalé sëriñ bi ci bëgg bëgg bobu bëgg bëgg bi nak sëriñ bi waxu len moy lan waye dafa xey benn bis sëriñ bi di génn ci kërëm tolok benn garab go xamne ñen ñi nenañ garab bu sump la ñen ñi ne dem ak nuñu ko mëna wowe rek waye garab go am ay deg la fofu nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal dikoy feñu bu leer bo xamne dikewu ko ci gënt dikewu ko ci xal dikewu ko ci leer waye dikewu ko ci ay nelaw daf ko dikke dikinu leer jakarlok mum jaaran ci jëm mu koy gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal dikoy sa lolou nga xamne mom moy wirdu makhus diko ko waxal araf par araf serigne bi diko japp ba ning ko mokale non la ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe wirdu makhus ci nu leer lol nak def serigne bi ab al bi serigne bi noppé ci al bobu dal di ñew ci kër gi ci gawantu bi mu ñewé dal di wo ben nar
nar bo xam.

0: invité.
1: Barikallahu fal.
0: Kon nak ñu ngi ñaan yalla dal señ bi lim jublu ci njabot gi dimbalé moy talbé señ Touba yi ak it ndax it samb bu samb tam bo señ bo boy jox ci jur gi du laatu
1: deug la
0: lool rek la kon nak ñu nit ñu xamna ñun lañuy dimbalé ñu xamé ko non té gor gor ci suñu bop fassiyé tamit liñ mëna japp dara señ bi té lajut muy xuppé wala muy lé lool lepp ñu gor gor ci dal mom buñ ko mëna def moy li gën
1: jërëjëf
0: ñu ngi daane war kaddu gi fofu
1: jërëjëf señ Hassan arikala joxal señ Bachirou señ Hassan fi nga bayé sa kaddom na solo lool xamna sax tollu nañ ci wëra yëkëti jotay bi xamna question bi may laaj señ Bachirou moy mu jëntelu jotay bi sax xamna moy ginaaw yalla dogal na sanction yi ngeen di liggéey laaj ben alal bu ko ci té dafa am lo xamna laaj na mouride xam ba xam lan moy tollu way bi deug deug ak doxinu yi moy manam 313 yi nga xamne ñoo ngeen formé ak ñi nekk ci seen ginaaw di ay jëwriin nga xamne ñoo dañu xey ci liggéey bi di ci gontu ñoo ñu tay bëggul nañu xam ba xam lañu jëfëndiko fan lay joggé ak it manam ñata doon ay borom kër ndax dañ leen fay wala lañuy liggéey lepp dañ ko delawat ak liggéey ngir sëriñ bi nga xamne soxlu wuñ ci dara loolu dañ bëggul nañ ci xam ba xam ñu am nañ bir sew wala det waaw
2: jaa jëf señ Abdou Samad ñi ngi sant ci laaj bu baaxa baax ñu laaj nga ko way laajal nga ko ñu bare bare ndax ñi ma koy laaj bare na lool ci lu rétanu rek amna ko xam ni da sé son dama sonaloon ni ma dama bëgg kar ma ko waxee ni ñuy def ba am carte mu ne ma léegi ñaata la ñuy fay ma ne ko fay ñu kenn mu daal di jëlaat ay papier yam
1: loolu nga am na carte yi moom lu na nga ci daj ba duñ la fay
2: waaw da nga ci daj pour am ko ndax dañ lay segg bala ñu la koy jox dañ lay segg ba xam yaay kan maam ñooñu ni ñuy liggéey dañuy liggéey ngir yàlla rek kenn fayu leen
1: cëy
2: menn kenn ku ne ci warma ji na tàmbalee ca kaw ba si suuf amut kenn kuñ ci fay
1: borom Touba cëy
2: fayuk yàlla lañ ci séntu
1: nga am safoor yeeg ñi xëy di liggéey di wàcc ñoom kenn duñ ci fay kenn weer
2: kuñ ci fay amut xam fayuk yàlla niñ koy defati mooy tax du métti mooy kenn ku si ne si ñoom am nga mécc mooy liggéey ñëpp lañ boole am na ñoo xam ne jàngale alquran am na ñoo xam ministre métallique am na ñoo xam safoor lañ am na ñoo xam ni tolier électricien lépp luy dundal dëkk bi ci ne ministre bois moom la waaye li tax seen xëy yooyu du tardé mooy semaine bi benn bis nga si xëy benn bis nga si
1: kenn ku ne ci ñoom
2: waaw kenn ku si ñoom benn bis nga si jox
1: sa te du tee bisu set ñëpp dañuy liggéey
2: bis set ñëpp dañuy xëy
1: organisation bu solo la
2: semaine bi benn yoon nga ci xëy boo ci xëyee juróom benn fan yi si des yëpp mën nga koo xëyali sa bopp nekk ko sa njaboot looloo tax fay ñu si kenn man naam nag bu jamono demee ba lii waaye agguñ ca ndax amuñu boobu bitse fi ñuy jëfandikooti mooy noonu rek ña fay xëy bis bi ngay xëy moom sëriñ bi nga xam ne mooy xalifa général la Baye Fall moo la yoreelub añ saa bu xëyee dana togg añ yóbbu ko ca warma ji ñañ fay jàppte añ fekk leen fa ñoo leen di jox añ ñoom ñuy liggéey ñoo leen di jox añ
1: ci lépp ci bitsib sëriñ bi lay gën
2: bitsib sëriñ bi ci lay gën ñoom ñii di liggéey tam liggéey boo gis accident de travail mënu saa ñàkk sëriñ bee leen faj koo si xam ne da ngaa liggéey ñaan ñu ko yàlla ba am gaañu diir bi nga tëdd sëriñ bey moo lay faj say ordonnance boole ko la nga war doon yóbbu sa kër di ko for yóbbu sa kër mu sëriñ bee koy def kon liggéey la boo xam ne nit ñi war nañ koo xam ñi nga xam ne dañoo ne si dëkk bi dama leen si soñwaat te man caa def seen alal liggéey bi doonul ni rek ku xëy dem tere ji rek liggéeyo waaye ku si mën a def si alal na nga xam ne ku ko def defal nga ko sëriñ Moustapha defal nga ko yàlla
1: luy jàpp na liggéey di rek
2: jàpp luy jàpp na ndax nit koo xam ne tey buñ la di leen agressé boo ko wooyee mu ñëw buñ dee jël sa jur wàññiku na fi mën naa ko wax ndax ñun xam naa ñu bare yoo xam kër yoo bare yoo xam ni luñ fa daan def loo xam ne teguwut ci aw yoon te xam naa ne tax na ñun mu wàññiku ci dëkk bi kë fi téléphone lañ ci jàpp mënu si koo lim maanaam buñ doon lim ci ay résultat yi ñu jëf ñii nga xam ne bokkut ak yi nit ñi gis si
1: télé mat nay wane ko waxtaane nag
2: léegi nit ku këf téléphone am ñu yem ci jàpp ko nangu téléphone ba jox borom ñu jël borom ka ko këf yóbbu police liñ ko def mënuñu ko lim nit kuy def lu muy tere nga xam ne dañoo féeti kaw loolu yoon ko police ko war ñu jël ko yóbbu police loolu mu ne wala gendarmerie ñoom dañuy jëflante ñoom ñëpp amut kuñ ci amut ñu ci
1: am na kaayoo xam daal bu arrivé moom bu ngeen jàppee ci sensé police ngeen di dem wala gendarmerie
2: day daal dem
1: yi ngeen war a liggéey nag mu ngeen yóbbu ko war
2: mayi luñ war a liggéey nga xam ne

0: yar rek ci war na jubanti ñu yamaliko sun biir waye loolu liñ ci def kenn mënta xam num tollu
1: ci
0: leg nit ñi sax dañuy jaawale police na gis ñoo xam dañuy japp sacc dañu ko yott lu duma ko yobbu barap sangam lu yeen la ko jox bo def waye bo ñu ko joxe ñun dañ koy nangu ba sama xel dal lu dem yobbu
1: yobbu police waaw
0: ndax police ko wara li jënd loolu liñ ci def ñu soof na toll kon dal na nga xam ni ñi liggéey mom ay bay fall lañ ay dongay terbiye lañ yo xam ni ngeureumal yalla dong lañ ci xaar waye xaaruñu ci leneen tamulé ci ñun ñi di wax ñi ñu fété kaw kilifa yi ñu fi yabal ñom ñi dem ci terrain bi auto yi ndiko serigne muntaha joxé abdoulat ka ñu koy sant moy joxé gasoil bi ci dem mom maire da lay joxé wéru dé 1000 litres gasoil lool nak doyut waye yenen yi nga xam ni yenen kilifa yi wala serigne yi nga xam ni ñom lañ sant liggéey muy khalifa général da bay fa moy motali auto yi mom 1000 litres gasoil bala wéru day fekk mu sori lool day fekk mu jeex ndax sa buñu xëyé dañ gën liñu dem ci intervention amuñu auto yi toll amuñu mbolo mu ni toll liñu déclarer ci dëkk bi lo xamni lu yaq la ñu war la dem faji ko ma mbolo mi moto bu fekkon ni mu la ko wax bu fekkon 313 yépp kenn ko dañ lay jox benn mission nga dox ko ci bis bi déclaration yi du jeex xam xam yi ñuy liggéey ti moy yoy ñi ci soñu waat nit ñi kenn ku ne fa nga dëkk lo fa gis lo xamni xamoko wala xamone lu yaq la nang ko yeglé tambalé ko ci chef de quartier ba nga dëkkal doon ni suma wowul warma ji rek du faju chef de quartier yépp jox nañ leen ay carte jox nañ leen digël ci warma ji lañ bokk ak bajane goxé ak imam yi ñi ngi leen di ñi ngi koy sakkuwaat seen khutba yi ñu ko ci soñé fatali nit ñi ndax bar na ñoo xamni señ Abdou Samad dañoo xamul buñ leen xamalé ñu xam amna ñoo xam dañuy faté buñ leen fatalé ñu bayyi lañ dal def kon loolu ñuy jitu ci communication yi loolu ñi ngi koy soñé imam yi chef de quartier bajane goxé nañuy fàttali nit ñi koo si gis xam ne xam nga ni kii day def loo xam ne dëppootuk li sa woo ko ci barab yedd su bàyyee baax na su bawut demal sa kala féeti kaw su demee kooku su ko rombee nag mu ñëw si warma ji boobaa dee sa ko faj kon luñ mën a faj ci suuf rek nañ ko faj wala moo jóg si kaw loolu moo doon
1: man nga tàggutoo kon
0: ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp niñ ko waxee woon rek di ñaanal borom kër gi sëñ Abdou Samad gis nañ déclaration boo xam ne toujours dama koy déglu soññewaat lay doon si ñun loolu mu taxawee ca Madiana def déclaration wax lam bëgg ca quartier ba yépp ñu ngi koy ñaan ci kilifa yépp ndax dëkk bi nag Serigne Muntaha ba mooy borom waaye kenn ku ne am nga buntu jàkkaarloog sa buntu ni nangam jàkkaarloog sa buntu ci Serigne Touba mu ne nangam laay tere si sama quartier bi loolu fa muy àgg ci taalibe ba day sori moo tax kon ñu ngi koy ñaan ci kilifa yépp seeni penc ñuy digal seeni taalibe di sëriñ bi digle ñu ne ci lim tere ñu bàyyi ko rawatina nag yi nga xam ni mënee su ko tudd mooy yoo xam ni moom yàllaa ko tere ako yónnante am rawatina loo xam ne dalay lor yow mi koy def di lor ki nga dendal muy tux póon wala mu mag ma wala naan sàngara wala yu mel ni moom rawatina gees nga xam ne xale yee koy def xale yi nga xam ni ñoo war doon ay mag ëllëg ñi ëpp ñoo koy def rawatina te ñi ëpp tim li ma seetlu mooy dawalkat sereet yi dañ koy def di ko defal seen jur gi seen mbaami yemuñu si ñoom seen bopp kese waaye dañ koy def di gens xam koo xam ni ab bàyyima la xamul dara nga gensal ko mu daw yendoo daw ba bëccëg ngir loo dunde wala alal jooju ba pare boo wàññi boo wuute alal jooju wàññeekowaat dem di ko jëndiwaat gens loolu nit ñàkk xam moo ko waral kon nañ ko bàyyi bu nañ ko bàyyi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm asalaamaaleykum
1: borom tuba ci dangalaa baraka ak Seigne Assane kon mën nga yëkke ji kàddu tàggu toog
2: soññaa suñu bopp rek te xamee daal ñun daal am nañu lépp comme Serigne Touba ñàkkoo dara bari waane nag loolu dañ koy jéggaane ak di ko wuti feneen waaye bu yegsee ñu danañ xam ne li ñu Serigne Touba indi loon a gën a doy.
1: Dëgg la
2: organisation bu gën a jekk ci aw dëkkin sëñ bi wax na ne bi ànd xeerama bi ngis daanal fata talasumul adabi xëy suma ata li annahu bihi ila rahmani usilu abdul wa illa jinani fukkulu man bi xeyri hiraamal wasuli xadaratillahi faxumrun laa nabiin wa nataxoo bi annahu kaada yakoon solu si diini nee na teggin moo gën ci lu nit di waaje sol bu mu rafet ñooy sa mbum rafet na wala sa oto bi rafet na wala sa kër gi rafet na nee na waajtaay woowu de waajal sa xol ak sa jëmm ci teggin moo ko gën nee na ndax teggine yoy kat mom lañu egg ci yalla mënuñu duggé yit aljana dan ni képp ko la wax né man na egg ci yalla te jaar ci yoonu teggine né dof bu nelaw la dan ni diiné ji ñuy wax tam bu doon ñett xaj ñaari xaj yépp teggine la kon señ bi soñé won na lool señ mi nak mi sédalé teggine yoy ci ñiko séx da né won da am waju bax jo xamné bi mi démé bay jëm mak am ñukoy sax jiñ luqman néna don na wax domam dal diko bayé kaddu yo xamné da ko bëgg muy dem dess ci dundam nako kamalaay biir la samir ila makarimil akhlaqi khalis ahmal min an-nifaqi nako na nga gor goru ci tedd ngay jikko té watandiko lepp lo xamné ak nafiq rek lay jur dan nako nak suma waxé lolu moy al adab al adab sumal adaba wa huwa anta burru umman wa aba nga taxo teggin nga taxo teggin nga taxo teggin suma nga taxo teggin nak nang fi jital sa way jur mo xamuy wu gor wala muy wu jigen budul lolé nit amna ñoon ñoon lañ leen di jappé ndax bokkum sa way sa bay moy sa bay bokkum sa neyit sa ndaya wala am wala hamata wal akh kabir wa shaykh inna shaykh bil bir jadir ki nga xamna tam sa bokk la di sa bokkum bay mo xam muy sa bajjan wala muy sa nijaay ñoon nit bo leen xol ne sa way jur ya la nga leen dejj ci teji nga denkal nga dencal leen ko dafa melne matale nga dan ni nak wa shaykh inna shaykh bil bir jadir fofu mom señ bi la jël ber ko ne mom top gi da war mu digal la nga def mu tere la nga ba lolou mom da war deng nga kon mu dess nak legui categorie dan ne wa kullu man sama alayka tukrimuhu wa kullu man shaqara anka turhimuhu ko xane dal mo la mak teral ko te yalla rek tax lolou ak teggin la ko xamne yow ya ko mak nga yeeram ko wa kullu man sama alayka tukrima wa kullu man shaqara anka turhimuhu dogo wax nak dan ne wa jahla misliki ka nafsika nga jël sa bop nak mengale ko ak yele yalla man daxel nga jappé ko na sa bop lolou tay bu fekkone moy organisation bu ñuy dund fi ci Touba ana fon kon ci ban gox ngay dem di wutlo fay di jenti li nak la le mo fi jitu intelligence artificielle ndax señ Touba mo señ Touba te ak mbax la fi indi man naam nak fenen lu bax lu bon jidli fa waye fi mom lu bax fi jëk kon nak mënañu am lu baax amé ko nonu señ bi bind ko bafé mëna fi batay ji man ko jarignu ñu tok di sagan naka xolé xolé bu reuy ba manam ñuy indi lo xane ci occidentaux yi la joggé lor leen lor gu metti tax ñu jot luñu ko ndax bu doon lu baax do ex fi lañ baale lepp dara ñew ci
1: deug la
2: kon ñun ño wara gor gorlu
1: werna
2: te xol nuñu def te jima delu ci jangalem señ bi te tambalé ci mom yam ci mom buñ ko defé liñ bëgg dañ ko am te it yokut rek lay jor ci nun assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf seigne assane jere jeuf seigne basirou jere jeuf bokk yi nga xamne ño ron tewlu asamadiya media group mo xam ci television bi wala sen youtube bi wala radio bi yep no ngi len di jajeufal ño ngi am mbekté bu baax tay ji ci émission mouride gi sunu bokk yu baax yi nga xamne ñom lañ fi dalal and ak ñom jotay bi deñ waxtane waxtanu am solo ci kurel gi nga xamne moy sam wor moy dekk bi tam nek ci loxop serigne amdi khadifal mi nga xamne moy jeewrine mam cheikh ibrahima fall ak mbollem jabotuk cheikh ibrahima fall gep waye jëmmé jotay bi rek wané na né li tax serigne bi denk len sam wor moy dekk bi ndax olof dafa wax né bay ci sa wew tank serigne touba waxne lu way du nuru nurulu da fekk mu don ko waye jangat biñ am ci jotay bi moy li len serigne bi denk moy le serigne sali waxon ne ndigal lendemuk fajar la ci leer rek lay muju waye lulul ndigal nak leeruk timis la ci lendem rek lay muju mo tax serigne bi lim digle mom xamnako motax alhamdullilah rabbil alamin bi ngeen taxawé temu ci jëfé ko ndax seigne basirou yak seigne assane seeni teggine seenu yar seenu talibé feñal ngeen ko woné ko noné ba feñal ko ci biir émission bi nga xamné seen ay cadeau sax lag ngeen ci mënu len ko yëkëti kon day melni li ngeen di def ci terrain bi ci seeni jëm ngeen ko ñëkke waye loolu lamuy wone rek moy lama wax ni Seigne Touba dana lu way du nurul lu da fekk mu doon ko bu mam Cheikh Ibrahim Fall di seen mam ci ak talibi ñëpp di ko royé ci mom kon bu ngeen melé ni alhamdullilah rabbil alamin rek lañu wax lu bett kenn kon day melni la néwon di seen mam ku jëflanté ak yeen lu mu gatt gatt dana xam na rogalat na ci yeen kon no ngi leen di sante bu baax ci jappandal gi ak taxaway bi ak yene ji ak pass pass bi ndax yaakar na biñu corona émission bi digënté bu gatt la joko ak yow Seigne Bassirou waye li nga ma fi wo bari na lool ngir xamné fi jëmono tollu djublu wayu serigne bi moy li dañu nek ci monde moderne nek ci akhiru saman moy mujjuk jëmono communication ku lako upp mo la upp dole fofu la jëmono tollu fi ku la upp communication ci aduna bi rek mo la upp dole motax mbir mum mana don ci aduna boko beugé ñongal beuko deugal beuko saxal beuko tassaré bam yaatu da ngay fexé ba taxaw tém ci communication ba ngir deugëral ko bam am doolé té li ci la bok motax kon bu ngeen ci bokké def jappandal gi jëfëndigandigulul sëriñ bi ba nopi biñu jëflanté ak yeen ñu gis né deug Cheikh Ibrahim Fall nek ci yeen loolu da dalum xel motax sant nañ leen bu baax gëreem nañ leen bu baax yaakar nañ li ngeen fi wax kep ku ko tewlu te nama jariñu ci yoon wi dana am dimbal ndax yoon wi li do nga mo fi jari li rek mo fi maye dara kon ñoo ngi leen di sante bu baaxa baaxa baax di soñu nak suñu bop ak mbollem suñu bokki talibé yépp ñu japp ci liggéey bi nak niñ ci jappé ñaar la mën nañ ko yaatal ba ca ñett mën nañ ko yaatal ba ca ñent ba ca ñëk moy liñ leen di dimbulé ko sëriñ bi moy kenn ko ne ci ñun na fexé défar bopam ba melni sëriñ bi bëgg buñ ko défé kat dana noppal sëriñ bi noppal suñu bop noppal leen kenn ku ne boko défé ci sa jëm ba nopi nang ko def ci sa njabot ndax ko gis muy dox kat ci kër la joggé ci kër lay sowé kon kenn ku nek na fexé ba défar ak njabotam ba yeen ñi sam war may dëkk bi du ngeen jëflanté ak mom ci dara ndax yeen kat ñi mel nak ñu wara mel xéxuli nak mom dara kër yi nga xamna la fa wara nek nga fa xéxuli nak ñom dara te képp ko xamne kan melo na nga wara mel sang jabon melo lo len nañ wara mel di lo won jukal serigne bi sagalo serigne bi dimbulé wo serigne bi te li serigne bi bëgg yit bu dé ndar la né ya nga Dakar li tax ma wax lolu moy lu way gatt gatt xam xam dëkk bi mom ku né xam na né ku tedd ki borom Touba fi la nek ci sayr borom Touba mi ci suuf si kon ku koy xalat war nga jom ba wax ba nga jom ba def lu señ bi di tere kon nañ ci bayiwat xel ñun ñëpp benen ba ca top moy laaj na ak japp bi moy ku yaakar señ Touba war na taxaw japp ci kurulup sam war may dëkk bi ci lu man ci am xelam mu dem jox leen ko lu man ci alalam mu dem jox leen ko auto joxe ñetti auto ba nga joxe ben kon nañ fexé ba ngeen am auto yu doy am carburant bu doy am ay dalu way yu doy ñi ci liggéey ñepp dañu liggéey ngir yalla ak jëmbi Seigne Touba lolu xam nañ ni lolu moy seen bax yeen waye lu leen waye defal Seigne Touba lako defal ndax lu ngeen ñak mi ngi ci liggéey Seigne Touba bi kon nak sam wor moy dekk bi kurel gi aljana jappalé kon lolu ñu ngi ci talal loxom bo leen jobatu Seigne Touba gep fofu waye mëna nek nak ci biir réew ak bitim réew ñong koy sakku ci mom diko ci talal loxom no ngi soñu mourid yépp nak di sante képp ko xamne rek mi ngi doon tewlu suñu kaddu fu mu mëna nek ci biir réew ak bitim réew ñoo ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp di jox ñëpp di dajé alxames bi nga xamne mom lañu dëgmal ba ca top insha allah ci benen jotaay ak yeneeni kilifa ak yeneeni waxtaan yu jëm ci yoon wi ñoo ngi sante bu baax suñu kilifa suñu jëwriñ Serigne Abdou Samane mu Serigne Chaayibo ci taxawaye mi nga xamne dara gennu ci serigne bi mom guddé ak bëccëk itém jëpp moy liggéeyu Seigne Touba bi ñom yitem jëpp moy mouride Seigne Touba yi am ak dal am ak wër waye li Seigne bi bëgg nu melni nu melni Seigne bi loolu moy yitem motax fu lu bax nek bu ko xamé dana ko fexé ñoddi jéggel ko ba kenn ku ne mëna ci jëriñu lepp lu mu xam ci lu baxit dana ko tassare ngir ñëpp mëna ko jëriñu loolu bokku na ci li sabab kurel yi ak jotaay yaatu yi nga xamné moy am té amé ci ndigalam kon mom kenn la bu réré ré ci yoon mouride ñoo ngi ñaan suñu borom mu yagal ko fi te doliko ak wër ci suñu bor dolil ñu nak kene yu bari yu melni mom ndax guddem yépp ba ci gëm yépp jéxal nako tak ci ligéyu Seigne Touba bi no ngi sant mbollem ku ñu téwlu nak xamna di soñu yitt mbollem jabaru Cheikh Aliou Touré Barikalla gëpp ñu xamne aljuma bi di ñew am nañ daayira bo xamne mbollem daayira Seydi Cheikh Aliou Touré Barikalla yi ño wara téw fi ci xeyra kër Cheikh Aliou Touré Barikalla ngir wajal magluk Cheikh Aliou gi nga xamne ñu ko wara amal bo ñu waro ba am fukki fan muy le 28 mars 2026 kon lolu ñong ci jox ñep dig dajé di ñaan yalla yegg ci ak jamm di ñaan la Seigne Ibrahim Touré mi khalifa Cheikh Aliou Touré Barikalla yalla suñu borom yagal te dolu ak wër ak mbolem jabo gep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
3: barakatuh As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonné ci As-Samadiyya TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonné ci As-Samadiyya TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله

me paté nak dafa dan dund lu mel non bamuy nek ndaw ci kanamu wayjuram di jëf jëfinu yo xamantene mbiri batin la ginnaw ba lako wayjuram yabal ci magam ngir mu yeggale fam jangam ci nonu la fa yeggale am jangam jang fa alquranul karim jang fa nima ko waxe ci mbollem fan xam xame waye tamit mbolo mu bare bare bare nak top ko lu jitu sax muy ñew ci serigne bi lu jitu muy ñew ci serigne bi bobu mbolo mu mat sekk lako la indale ci serigne bi ñu leral fofu ne bamuy ñew ci serigne bi ñew fo won rek pour ben talibé ordinaire ni wala ñew rek deg ni rek ciol ak dem waye bobu dafa fekk serigne touba moy ko xamantene geej la lo la nga yor lu mu bari bari bari bari so ñewé ci mom dang ko fekk lo xamantene dang ko mëna doliko motax bi mi ñew ci serigne bi fekk na mu fess del ak ñewam ci serigne bi it lu mu wajal la jek jek wul rek jël yoonu gannaar yu dem ndax bamuko bëgge ay wayjuram it bëgg le koko ba ci wayjuram bu jigen wax nañ ne bi mi dem ci serigne bi wayjuram bu jigen yëkëti na sax dara ci koppar jox koko ngir hadiya bo xamantene daf ko koy yobante ngi ci cheikh ahmadul khadim ak ay ziar ak ay ñaan ci lolu ba mu xéñto ba yek serigne bi ndax serigne bi gaay nima ko waxe ay mbeur yag nañ fi waye nak mbeur yi nga xamantene suñu borom dafa nara matalé seenu ligé deug deug tampon bi nga xamantene moy matal ci serigne bi la nekkon ndax tay man nga yor ben lettre bo xamantene xam xam ak ca wala lañ soxla nga ca waye amna tampon bo xamantene nak bo ñëw liñ leen jëkalaaj ana signature bi serigne bi nak moy ki signé mbir yi la nga yor lu mu bari bari bari lu mu am solo ci ab signature am neeku ci amu solo motax mu boole la mu yor lepp deggmal serigne bi wuti serigne bi ngir lan ngir valoriser donte amon na valeur mais ngir gën ko deugaral lool mo sabab mu dem ci serigne bi ba muy dem nak ay pass pass la yobale pass pass yo xamantene ba sa jitu moy beugel ndax nit pour nga top ko faaw mu am yo xamantene mënul ñak moy fokk nga gëm ko avec sincérité moy lan moy gëm gi nga ko gëm gëmoko rek ngir mu defal la lim defal ñepp waye dang ko gëm te yalla rek tax yalla sax non lañ koy top yalla bokoy top yim la digal dang koy def ngir ay digal waye bul jaamu yalla ngir da nga bëgg dugg aljana wala nga bëgg dugg feneen ab serigne nit buñ koy top noné lañ koy topé moy dang koy top ngir lan ngir te yalla rek tax defena cheikh ibrahim fall mëson na wax ju mel non waye daf ko topone rek ngir ak bëgg ndax bu fekkon tane mbolo mo taxone muy dem ci serigne bi amana amon na ci lo xamantene takku won na lol kon man nis na wax ne du mbolo kep bu don xam xamit geejju won na ca la jitu muy dem ci nonu gannaaw ba mu amé ndegalu wayjuram ay wayjuram ak ay mbokam yépp ci la fi ñeekke juggé nak dem fa nga xamantene moy Mauritanie ci lu sori wul 1903 bi muy demit yoon wa nek yoon wu metti ndax ku wax tukki xamne jamono ji tay buñ la waxe Mauritanie legi deg bi ngi ci am ak jamono bobu bokul ndax jamono ji tay suma bëggon dem Mauritanie suma amé ay pexé man na am bala xeyna guddi man na ma ag wala bok duma def dal 24h yoon bi waye ci yoy jamono dem Mauritanie yombul ndax boba ay waru way amul boba dem yombul mu dem ci demine gu metti ci di dox di laté jamono ji tay suma don ñew sa kër dang ma yonne localisation rek ma ñew boba lolu amul

0: tamen yaangi dugg ci mazaya yi
1: waaw kay may may may serigne bi malaika yi yonenti mam ko gis rek mu bëgg serigne touba mam mu bañ serigne touba la mam ko mësa gis ci aduna ñun la ki jiblu wul serigne bi nga seerlu ci mom jikko jo xemem
0: ci ko nga wala wala ko mu dowali
1: waaw waaw waaw kay ci gatal rek
0: kep ko xamne
1: mom dafa non ko xamne rek war nga serigne bi ginnaw man la wat ni amul ci yalla lu toll ni tok ndox
0: ci ko won
1: wa amu ko fa
0: ci ko won
1: xamul ci yalla dara itam du kenn tamit ak lu mu meuna don nak lu mu meuna dajale ak loko meuna gise ci aduna du kenn
0: lol de mom lu leer nangi law japp na ne sax manam ku teunku fofu man nga muccu ci bare manam suñu natuway mom meuna don serigne bi nga xamne tay ji ndax cheikh mom taxa bo xolé yoyep jangale nako
1: wa
0: yep jangale nako mi wax ne serigne bi famu la ko borom jaral musu ko jaral ben jam
1: waaw
0: lolou wax la jo xam serigne bi wax nako ba mu wat
1: yoon waaw
0: mais na sax bam ko ñu ki wax da am ci ñum reey ci sen nok
1: wala delu wat
0: mu delu ne lolou mako wax firndilat ko
1: waaw
0: da nak tay am ci ben fana bo xamni da ngay deg ci mom ni mi kennele serigne bi ci walu jëf yi nga xamni do maram ba xawna ko jëf serigne bi jëf ci lo xamni mindeef musu ko jëf
1: waaw xam nga dama suñu taxa da wax ni neena batu wacc na suñu taxa neena batu wacc na de da tuti waye kon da no xamul mbat bu ko tané ci serigne bi dal ni wacc na digam ak bogam
0: ci allahu akbar lolou moy
1: moy ci lako waxe wacc na digam ak rasulullah
0: sallallahu alayhi wasallam
1: wacc na digentiyam ak gañu bax ñep
0: allah
1: wacc na digentiyam ak malaika yi wacc na digam ak bopam lolou ma ci gëna yëm nak
0: la ilaha illallah
1: serigne bi wacc na digam ak bopam wacc na digentiyam ak tari bi
0: Allahu akbar
1: wacc ci digine ak bop moy ko xamni sa bop du la jam xam nga seen la mel lolu
0: moy ko xamni mbolam ay warte
1: waaw waaw fi ni nit ki man nga bax lol waye sa bop di la jam nak muy seen la yalla man la man na ma muy man balanum suto bo buma genné fi legi ñu jappu ni ab nat bula ab sang deug deug la lo bax bax buma jano ak yow do meuna xam ci man lu leuk bax
0: deug la
1: yi sa nga gis ko ag ci sun borom nga jano ak mom sun borom neub ko say ñawteef
0: wër
1: waye nak yow bo wété ci barap nak
0: xam sa bop
1: nak lolu moy yow sa waccu ko sa bop yow
0: deug la gis
1: sa bop lu neex nak da wacc ci bopam la sunu
0: xam nit ku nek bo gendi ko gis sa bop lu neex
1: waaw waaw
0: gis ne def nga loy rëcc
1: waaw waye mom musta def ci aduna fastaqim kama umita ji mom serigne bi rek dañu japp ni kenn mënuko dik juk ni la ko yalla digalé
0: ko lol moy khustu qiyatan la turali
1: wa kay mu'jizatan li mu'jiza la mom
0: lolou mom
1: moy dundit wo xamni kenn musu ko dagn ko dan wax ci ay tire diko message ci ay nit yow nga ñew réaliser ko
0: waaw si ko
1: ni li man na nek
0: moy di katch li ma la wax
1: waaw
0: moy natuway bi suñu bom do nat nit ñi ta nit ku ne jambar ju ne jëf ba fa nga ma am ba japp na ñom batal kenn mënu fa ag suñ borom wan len ne amna ko fa mana ak
1: boy cheikh ni sahaba yi suñ borom ben dan tag ci époque yu wuté ñu tawil ko borom xam xam yi bind ci waye bind mepp nak ak tawilat yépp dafa melni dafa am jëm yu wër ñun amagul moy ko waxani moy jamiul khayrat ko dajal li lepp nak
0: ci bolé yoy yépp
1: wa nga ni ñaari téré lañ bind ante ci gëstu lañ def ñaari ci xeyma lañ def ni wa ndax aduna dana musa am jëm ju melni jo xamni li suñu borom di wax lepp day fa dajalo ci jëm abou nawas ni yemi wul ci suñu borom mu dajale aduna lepp ci yeen jëm
0: allahu akbar
1: waye lolou wax joj nim japp señ bi jappu ko kenn wax joj nim japp señ bi nim fi ko ci señ bi fi ko ci kenn de nga sax da wax ne ci biir noni bima nek dañu mu ñom jappé map ak mi ñom mam jappé duñ mu ko ne ci neeg be rek alal lesi safayta li tafakkuri hatta ghadawtu fil ada ka askari dama muji non bi ñom dañu japp ne ak ma lañ janon nak dudul sama jëm muy muhammadun fardun yahuqu tazniya wa faqa jam'an wa hadaya mughniya mam jëm ju le ci mbolo lay don ci jikko ci melokan bu ne teul day melni mbolo genn
0: allahu
1: akbar fi ni yenda bu tuwa bi dan waje sen kacci yoy ben dañ ko bëgg tak dañ ko bëgg sañal ci geej gi wala dañ ko bëgg tek aw naka bu ñuy wajal ni da nga naan wa tuwa bi dafa xam da am armé bu ñew tay ji bu ñu wara jano
0: do japp ne waccay kenn nit la
1: wa okay waccay wo xani bu doon armé sax bu ñu wara jano duñu wajj waccay tol non wajal mbeddi wajal lepp ngir señ bi rek bu ne teul nak lo gis jëm ji lenn lo xamni ko yewul lancet yewul pousso yobaleewul da lo xam nit man nako jëfëndiko ak ngant jëgë ci waaw way tuba bi duko wajale non nak mu doon man na damay doy muju sama tuba bi dañ nan dañu xaw ay di dañu xamuñ señ bi ñoo gëna umpulé señ bi ta ba bañuy takaliko mu dañu wañu umpulé nañ ko ndax ben umpulé gi moy fina sétal ak topatali topatal tanki señ bi doon giko yalla def def giko yalla def muy khadima rasul taxna fu mu sa tek tankam sun borom fayena koko
0: ci ko
1: da melni tuba bi da doon and ak señ bi ci ay sanjam
0: ci ko
1: diko wan
0: nga barab bu señ musa jaar ko deme tay
1: nga ni mam bu tuba bi yewun deug da yam ak señ bi mbacke ba rek nak
0: ngi mbiram baña yaar
1: waaw mbiram baña yaar
0: mom kay li wax
1: moy buntu demal jewal demal saint louis demal mayom ba gis señ bi nekkon demal ganar demal ci yeen jeuf del sil ñaarem
0: det
1: li xol wolé bu ko tuba bi musa muju yobbe ci ay loxom la muju
0: li fëndel rek ci lu gatt rek ci lo xamne lu ñu dugg jotaay bi le rek ñun ñi sun dara ji assemblée bi mu ngi def jurbel gi ñu ngi ko défé fofu ñu ko waccé won
1: mo ci def waaw da da ko
0: musaal fa lañu yendo jang akhona jang xisida waxtane serigne ci borom bo xamne bu bi jugge ci ñu la fa lañ ko andi ngir japp
1: na ay xam sax lool tuba bi musse japp nga ne effect serigne bi lool fa xel xel yi delu ci
0: parce que tamit tuba xam nga serigne jibril bokul ak africain ni mi xalaté dama wax toujours né tuba bi ñom dañu am yitté tubab mom xamut lu munta nek day dem ba fam day dem ba jeex rek manam tubab du ko xamne tubab bu amutu pexé da koy gënal mu ray bopam koy gënal mu ray mais du abandoné ndax mom dafa gëm ni manam rawati na buy jëfal tek nit ku ñuul dafa gëm ni moko sut ci lepp dafa gëm ni moko raw ci lepp ëpp ko ay pexé ci lepp
1: ni jaay ji xoram neena nit ku ñuul bu liggéeyoon atal du an yeer mom bu ko liggéey ak avancé mu départ par exemple mom yitem fa lay am
0: ay du xaar an yar dal
1: waay fini tuba bi lay xamal ni ñu am ñi te ñoo te suñ borom boole nak serigne bi non yu tollok mom moy bu fekkon tuba bi nit kessé kessé kessé la du wess ak serigne bi saint louis
0: tuba bi lepp lo xamni xalaat nañ ko lo xamni japp nañ ni li man na lor serigne bi ci li nit mëna xalaat xalaat nañ ko te lu ci nekk expérimenté nañ ko
1: ci physique ak ci moral nak
0: ag nañ ci sax ci walu batine
1: waaw
0: di jilé arsé vague
1: waaw
0: yu am xam xam ngir ñu wax leen situation buñ mëna def ba jëlé fi serigne bi tek ci lu bare bare bare xisab ci en jëlëf bobu nga xamné lu mat di fatalé la ndax dafa am solo lol li jëlé serigne bi ci en indi ko ñaari
1: waaw
0: nga xamné missionnaire bi ñabalon day borom xam xam ndax bo xolé ci netali Serigne Abdoulaye netali da di jitt jamour daf ca wax ni Serigne Abdoulaye dafa wax ni tubab bi dafa wax ni mom señ bi fi ngeen ko bay ci al waxon ko bi muy defar ñu melni mam cheikh ibrahim fall ku melni mam cheikh anta ku melni borom daru ñoñu buñu bare fi manam di ngeen bëgg do leen ko am ci mom ndax mom mi kat top na leer ak tanki soufi bam dem ba juroom meñel bi asaman ni man fofu la meuna yam te mom leer gi rom nako dem xam nga ki wax lolou ki top indi koku meuna gis lolou kon tobi dem nañ ba japp ne kon ci walu armée meunuñu ko fat ci walu xam xamu zahir meunuñu ko fat kon nañ dem wuti borom batti ngan koku dafa ñew ba dand señ bi rek sanci def fa ñetti wer dem dand borom ga borom daru def nonu dem dand borom gawan dem dand mam cheikh rafal def rapport am na lima gis ci señ mom la gis ci yeb day melne mom da soti jëm ci jëm
1: yeb
0: te li bu yagge fi manam jëm yi danañ bari ci réew mi kon nañ ko jëlé fi andi ko ci manam milieu bo xamné day nekk ville mu am marché am ay jangukaay am lepp luy wara ma wañi léruk nitu yalla parce que ñi ag nañ ci def lo xamné nekkul yéfi
1: ni nekkul ñom rek
0: wa gis na ni ci yeen mag ñi agon nañ ci di dox gis ñi sakkat yek nga gis ab taal bu tak jeer ni dugg ci ta dara duko dal ak ay naan ay lu bax ak yëf yo xamné li nga xam jëf nga like du jëfu do wara wa koku kon mu xalaat ni carrément ki kon té bokk na ci lim leen wax ne leen ki manam muñu leen ci yom dara li wax ji moy nañ xol ñi njabot gi wara jutt nuñ leen jema dévier wé ba yobul leen ci sunu école yi jox leen sunu mission bi jox leen suñu dundin jox leen suñu ngëm ngëm bala ño sori waye kum xassa para ci yow mom mando ci yom dara lolu borom xam comme la tuba bi jëlé bitim rew indi ko ngir mo xalat ci lool même bokk na ci ñi lay netale sax ci nagoñ ko boy ak yépp lu ci nekk dañ lay naan ay borom xam xam yu ñuul ñoko liggéey ba tek nga xamne ñi leen di wax na leen di li fekk fatul waxtu moy lañ ci yom dara koku xam nga batin la li fekk moy yalla mëno ci yom dara batin la kon loolu da nga ci déggé tubab bi doonul won rek kuy jëfëndiko xam xam bi mu am mom kessé kessé jakarlo ak señ bi dedet waye mbolam xam xam nek ci kaw suuf bu mu japp ne bu ca jaaré mëna am ndam ci kaw señ bi tubab bi def nako ndax dafa ag ji nek tut xexu manam ben nit ñaan nit waye xexu mu rew réewum France non dakarlo won ak señ bi
1: dañ lay wax ni moy lesin Moussa kay juñju ndax tubab bi mu dina bew mom non lesin Moussa nga juñu daan ni bugué kadio ya fi newon ci bawon ñoo leen toxal ñom towa bi xey taxawal ti bawon
0: xey taxawal ti
1: ta saare doomi bo yewon ci salum ta sa heure ci yeen ganna taxaw ni malum
0: wallahi
1: serigne sa won digeunte walok jambo ñu japp leen ken defatul ab jambo ci kuul legi na geewu dafa af ken mi neeku fi serigne bi ni seum taxaw
0: ci kuul
1: ta nak legi nak bokku tek ñi fi jotta jaak nak matul na la serigne bi yobbu lañ ko ci ganna ci nit ku yeex yobbu ko ndiarem yobbu ko gabon day melni seigne dafa am kenen kum andal waye mom rek la takat li liggey bi ri li doy war ci liggey seigne bi rus gi mu sun bokam man yemna ma ni ben yon la tuba bi mu segi resu ahlu badarin da dañu tela juk musta jefandiko len luy no mbirum batin ngir fagagal len
0: allah akbar
1: ben yi nak nga ni li lay wone wone wone ni fofu la seigne bi nek moy bi mu delu ci sax ci ndiagam day xalat yeen say
0: Moussa ko way nak lu mel
1: non wone manam ñi nga xani yeen say dañ ko fité won ci barab ku ko beggoon dok ba yegg xelam dem ci mu diko woor ci diwanul kefere ni mo ngi dundam dundul ngir bëgg ko ram
0: ndaysan
1: nga ni mom tuba buñ amon ci tuti cefel ci yalla seigne bi yalla leen
0: allahu akbar
1: lolu nak moy wane ni kon moy li ngay wane ni mam tuba bi ñom biñu paré nañ ci lepp ñom waye ki ñu dajel moy waji
0: moy jafé
1: jafé waaw
0: tayitam lu jigu
1: moy mbeugum sun bokk
0: manam li nga wax sank rek ñi fi nekkon ci réew mi ñi yété wo diiné ak ñi yété wo nguur ku ci nekk tuba dafa jamorlo yow ñom ñepp ko ci tudd lum bax ak lum jambaré fa mujjé ak mom tuba bi mom ci mom ndam ñen jël la seen bakkan ci anam yu ñaawa seen jibi ba xam nga ni tubab bi lim def ci rew mi buñ la ko doon wax bu gisee tubab manam doto ko nuyu
1: waaw deug la
0: kilifa nituk diine deug ñu takale bop ak batam jël bop ba lonk ci biir di wone ni diiw ni lañ ko def nañ ko ci rew mi jël nit exécuter ko pendre ko publiquement def nañ ko boole dekk lu mu taal ak ñeete nek ñep kenn bañu genn def nañ ko ba ci cheikh amfouti mu bax mi am ne dañ ko muju dakk mom mu reë ci falaise bañ da garé ba ni gisatu ko té mom liñu ray ci ñi and ak mom kenn mënu la wax num tok
1: té lolu wone wal nañ ko ci li tukki bi nga xamné maam yeen tay am ci ño xamné dañ leen daan taal ci kanam señ bi
0: wallahi
1: nga xani maam am na ko am señ bi né biñ dem diko bëgg taal dañ ko ma nga ñaan nga dox sama digënté ak sawara wallahi xaka am señ bi né da wulul waye bu ni won safa aduna du ci lak nak lolu lay wone ni tubab bi jot nañu def ay xéeti nakal ci réew mi
0: wallahi
1: ay xéeti metti ci réew mi jankoté nañu ak suñuy mam xéeti histoire yom bu feñatone tay ji am mam bo gisou tubab man nga ko dal da day man lolu señ tubab ko luggu señ tubab mo luggu lolu metti wo señ tubab ko luggu
0: wallahi
1: waye fi ne ci ñaar yi wax nañ ni amna bis am ku yëkëti ak baga adam mu tang señ mi ni ko ñaw dey ko moy wutal loko jappé niko sawara wowo de seen waje rek kako ñime
0: Allahu akbar
1: ndax mi seen bi lolu mo daan tax rek muy netali yenn
0: ki
1: waaw waye du lu muy fatali ko mu diko nakal da wax ne mo musuta saxalani bi shikri an tafakkuri ma khat mada bayni wa bayn al askari sant gi may sant yalla diko tuddu dox sama digeunte may fatte fataliku li may tuwa bi don def
0: wallahi
1: day am ak lu xew dara ne yaa ci xel mu netali ko mañ te bu len ko netali ñu mbuk yu waxu
0: ñam do duñ ko attan
1: ni len bi sangam dañu dajale nit ñun del nak ci len netali jëm jo nga biñu tém ba diko bëgg lak dañu dañu ni señ bi doxal sama digënté ak sax wala xéra waye biñu ak seen waji sanni ko ci biir dal bi da wona señ bi ñun amu ci biir ni yek yek ndax lan gëm borom seigne bi dañuy wax ni safara bu ko suñu bëggoon fay xolup aji gëm la ci tabal qulna ya narkuni bardan wa salaman ala ibrahim
0: pass pass ba
1: wa pass pass ba biñ ko ci sanni gisul sawara borom lay gis
0: wallahi wallahi
1: kon sawara amul dole man ko lak wa in taqaf seigne dafa xani sa bo agale sa borom ludul sa borom fa hay suma taqaf
0: ilahaka
1: alahad yaqafka min qawf
0: kul
1: ahad sawara gaynde nit deng seigne sama dim koy netale
0: wallahi
1: gaynde gin bolé won ak serigne bi seigne bi neena ma ci yem tuba bi dima yem neena man ma ngi yem ne gaynde gi def kanam yoonte ma lay fi war sam tuba bi japp ni gaynde ki man la koy defal on yakun bi rasulullah nusulu intal qudus fi ajamiha tajmi seigne bi ni taxere gaynde gi paralyse ci kanam yoonte ma lay fi war
0: sam
1: seigne bi di yem lol tuba bi di yem ni mom mom mi la gaynde gi defal lol ngir jeex gi jeex ci yoonte bi ba sa bu da wari ñew galan koko yoonte bi def intervention damay wax ne sax damay wax ne mam ci nité rek manam señ bi yalla mënon nako baye ak non bi ndax mom mustawon sun borom ñeug ñeug kanam muy wone ni li de ko na xari grandeur bimu amé won mom señ bi islamé gi bëgg gi mbëgg li yonenti bi ndam taxna mustawon tubab bi benn kanam gu tubab bi yegi ci ni ki li de ko na xari ndax bëggul tubab bi yegg ni am ndam am man nako lak man nako jublo tej man nako yagal ci barab de nga barab bobu señu lamine diop dara na fekk mu metti waye jeexeti metti di du fenc jëm ni ndax day bañ tubab bi yegg ni am ndam ndax da ko bëgg sagal islam de nga dafa wax sax li tax ma wax jéggal gi ma leen jéggal dama ko bëgg bëggale yonti mala sallallahu
0: alayhi wasallam
1: afawtu anil a'da'i mahsawi kalkali wa qultu dama wax li nak li irda'il mukhaffa wasilati dama wax ngir gëremlo yonti bi alayhi salatu wasallam waye bu doon lolu jëm koy wax wax ko ngir honor islam nga xamni mom señ bi toujours lim ban baye xel muy ab julit la koku ñi netali ci makka ngaan biñ koy bëgg lak biñ koy bëgg ray laaj ko niko buñ indi won yonti bi fi nga nek tay jeele fi yobbu yonenti jeel indi wat ci yonenti bi diko mbugal yow nga muccu mun len dedet yonenti bi and ak sax luma meuna dal baxna waye beuguma shawka mu am ko moy daga jam ko ci aw yalla mom kon seigne bi fofu la tollon yoyu dajale ci mom ci fit bi ci jom ji ci ngor gi li lu beug seigne touba da muy deug ci yow ko meuna don ak noko ma don ak foko ma don ak kenn mën ta tax sa digeunte kaxe waye kep ko bañ nak ak ko meuna don ak lo meuna def sa digeunte ak sa bokkum kenn mën ta tang taxe lolou mom faaw ni yekuta lolou moy nam faalu ni mayu nam ak sun borom
0: mom biro sun borom la yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mom manam dafa fonku serigne
1: fonku
0: noko def rek mu def la ni
1: yen dem fi daareni man hadani li adli baqin la serigne bind fadluhu hadani dafa wax ni kima bañ ci aduna dana reccu ci aduna reccu walé alakhirah lutax ni waxul mbaxu yalla de waxul matu yalla dafa wax ni li adli baqin ngir manu tek sun borom serigne dafa deg li adli baqin ndax dama ko lebal bok bu toll ni kenn señatu ko ba señu son bañ nak man
0: bon opé mën la xaju
1: waaw
0: yalla limi yatu man tax xaju ko
1: bañ señ waaw okay
0: ndax fi ko señ bi
1: aksi
0: ak lim ko defal
1: waaw te yalla yombul fako yalla fam ak yalla lolou xel khalaatu ko won ci ab doxam liko yalla tan muy qadim rasul xel jappul won ni yitte dana ag
0: fi sun lolou moy yitte señ bi nak lolou mom moy li nga xamne moy li gëna fess ci lu am mourid japp na wara jank moy señ bi dafa ñew dir lo xamne xel xalat
1: ba la ci sax ñimu wër
0: am fa yu
1: ba bokk ndax ci dem bi muy mag ñi
0: mag ñi topon señ bi
1: ma ngi nuyu bu baax señ Bachir Sarr mom señ Mamoun
0: ndessane
1: mo ngi may de wax legni mo ngi top jotaay bi
0: ndessane
1: di len ziyar itam ci aynu rahmati
0: ndessane
1: wallahi ko yeesal ko ligiyat ci ndigal señ Mamoun Sarr
0: est ce que
1: mom bay señ di ko peus bari peus seef gem señ touba lol te diko dundu mu jeex tak jëm señ Mamoun
0: ndessane
1: do nga ñaan sun borom doli ko yagal te doli ko wéral
0: amin
1: waye di bay lo xel ligey bobu nga xamni moy aynu rahmati ak la señ bo waxon ca baram bobé ak ca ndox ma xaltina inshallah rabbi lol moy nga yeg ni dafa señ bi dafa yobale mak ñi señ ki ni ki fekk dama wax ni ko am da nga dik ak jangat ni mom da ci señ tasna bay xam xam rek señ bi tasna da nga jojo am ma lu neub ci bir xam xam lo gën lo xani mo gën jëm xam xam mom
0: ci muy lan
1: wax chef bi khatti maktafa min al ulum la señ bi wax sun borom yalla nga wuñu sekere yi ne ci ginnaw xam xam
0: ta
1: la xatu ci sama barke mbind mi wa yakshifani li kulli man baham min al ulumi yaqsimani min waham da am lom ay awham la rek wallahi li gay wax ni ay awham la ay adghas ahlamin la amul haqiqa amul asl amul tiosani tam waye dina ju leer ni yoon wu tego ni deug gu ci digeentim ak bogam lolu ken musse gis ko ndaw aley bu ni tollu mak ñim fi baye itam cheikh ibrahim fall babul mouride manan ko bëgg dem
0: cheikh ibrahim fall
1: musu age wax nako yoonu baye fall kuko mëna xew itam islam xewu ko
0: ci ko wut lolu lu wër la
1: islam xewul cheikh ibrahim
0: adeet
1: ku ne nak man nga xef cheikh ibrahim mom waye cheikh ibrahim mom islam xewu
0: da nga nan mom lay sago sax
1: nak waaw ndax jëm ju mané ni mu mané bopam mom cheikh ibrahim ba nopi desselul ci jëmum dara ngir topé ko nitu yalla musse fu ko gis ci ko so xey deddu menam def tanke li nenam di da xelena musse fu ko gis ba lepp ci digënté mak aduna gëdd lepp jax tak ci suñu tuba
0: te kat gëdd gi du ci agëna ma am ñak ci pexé waye lepp jappandi fi nga ko gëna
1: waye li woné ni liggéey ba suñu mbokam da ko nangu ba tay gi suñu mbokam da koy atté aduna
0: ci ko
1: wala zina wana wa tabatum bi ritam iman al khana bi zuyatuhum ci ñom di xere gi ni
0: wallahi wallahi
1: sa bu ne lu geew bi ya nak bu gënno rek bu yeggo rek geew bi dal
0: ci ñom di xadi mom fayu mom sey dal ñepp ko xam
1: cek dal
0: ken lu mbeulew ko
1: ki lu mbeug ci aduna bu fekkon tay da nga nan li ak aduna ci ñom di xadi xana do en exemple cheikh ba ko xamé yow gisoko deggoko te sa bu nek jeefam bi taxaw ci sakram te mu xamo lu mu doon bëggul kër bëggul auto bëggul barab bëggul daray bopam bëggu Seigne Touba rek la tabbi ci biram te lepp lu mu joxe bëggu ci afé lool kay moy ño xamné legi dañu tuddu ma taw khulu khulubum wajil annahum ila rabbihim rajun ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun sun bo meena buñu den jëkëndi yu yaat ño cey jitu
0: ñoo ñi nga xamné manam yalla leen gënal seen bop ci gattal
1: waaw
0: manam yalla mo leen gënal seen
1: bop mu'min nak yajalun sadaqu ma aqdu la alayhi
0: fa minhum man hada
1: nahwa wa man tasira badal wa ma badalu tabdila li ku ci seen yoonu baye fal xamni man nga waxe ba islam xew ko de ndax bu ñu takkal ci won seen
0: yoon bu doon xarel la fa xare ba gëna metti
1: bo de baye fal rek nga takkat bu bis pencé bu sun bogam ni won ndaxe may dina metti ci ñom lool
0: wa ci ko de
1: ndax ñom bisilu dara seen jëm ju waye setal nak ni seen bi defal Seigne Ball Fally Dieng Seigne Massambo Diop Sam Seigne Babacar Thiagane Ndiaye mak ñooñu Seigne Darou Assane Ndiaye Seigne Dabou Rahman
0: Cheikh Issa Diène way mak ñooñu Diop Paxa
1: mak ñooñu buñ feewon jamono ñoom rek ndax kenn mat na leen kilifa
0: Allahu Akbar
1: ci pass pass seen digënde ak seen mbokam Seigne Dam lu mbal julé ñaari rak'a yum daan ci kamil
0: Allahu Akbar
1: Seigne Ball Fally Dieng Seigne Darou Assane Ndiaye seigne bi ni amul lu ko gootane ci Yalla goy tak takatu way
0: Allahu Akbar
1: wa leen nga xamni ñi ñepp tew nañ ci époque bi seigne bi téwé ba nopi def ko muy seen imam
0: wallahi
1: nga xamni ku ne ca ñoom
0: kuko seen
1: amato la gënal rek moy ñew ni likay muy seigne bi
0: kuko seen amato
1: waaw
0: taggu sa
1: waaw manam ñoom bu fekkon ñoom do nga feñ ñoy seen ñoy sang seen jamono
0: ci ko
1: waye bu seigne bi feñ ci seen bi kenn ku ne la gënal ci sa bop ñi ñew ni likay muy seigne bi
0: allahu akbar
1: manam cheikh bu ma ci keur cheikh cheikh ibrahim sa seigne jaaj man ne ci keuram Seigne Ball Fally Dieng ma ci kërëm la ko gënal rek moy ñëw ni ko kay wuy seigne bi lu mu mëna japp dokay ba
0: wallahi c'est cool
1: kon loolu moy feñu ko seigne bi ci feñu no rasulullah
0: ah loolu moy seigne bi seigne do xat wax ne xam le mag ñoy sax day tax gëna xam
1: seigne wa gëna xam seigne bi wa
0: tax ñu gëna xam
1: seigne bokk nañ ci
0: ndax dimension biñ tollu la xanga ma ngi lay wax sank nan la seigne bi ligéeyam sallallahu alayhi wasallam dafa am valeur bu ci nekk bo xamni ci seigne bi la moy personnalité seigne bi ci bopam
1: wa
0: ndax buñ ko misal ci zahir rek buñ ko misal ci zahir rek ndax dafa am lo xamni nit ñi tay ji lima lay wax sa su nek manam niñ la gisé non lañuy jappé sa kilifa niñ la gisé yow manam non lañuy jappé sa kilifa ndax dañuy japp né mo sotté ku ci yow rek lool lañuy japp rek dama da nga gis sax yenn bari bi sax bo fa dé liggéey donte liggéey bu gëna soufé nga yor dañuy bëgg nga am mel kan wa mel ndax barab bi nga nek tax
1: waaw
0: ya nga sétlo lool kon da ngay gis ne liggey bi señ bi di liggey yom sallallahu alayhi wasallam donte ka tay wala fi buñ ko wum fi nan la señ bi manam moy mindan yom sallallahu alayhi wasallam mindan nim ba xomel
1: waw waw
0: nga xamne bo ñewé dang koy mëna xamé ngir da nga japp moy ki gëna oyof lé manam tollu way
1: ak doxila kan buul ko melaw cheikh bamba mbaxuk wolof du feñ na mo mel melaw yonen wa makka da ko jiin muhammadu abdullah ngi aw banam la xeyn da laq ay daif di fat law ba ya ki teñ ku ñew yobbu may yo xam seen mam yi am diko
0: nga xani li waaw ku mel nonu mo yore personnalité wu liggeel yoon di sallallahu alayhi wasallam kon dafa valoriser liggeey bi xam ndax yaag may deggal
1: ndax point
0: bobu luma
1: taxaw mam ciow nako fi da wax ni seen bi limi bax bax limi tedd tedd liko sunu bawam bi tan tan bu amé wul won jikko jaga fa du yilif ñaar ci ko du yilif doomi soxna du yilif doomi bo
0: ci ko ci ko
1: ay sétal sétal bu juk señ bi doomi bo yi dañu
0: mu manam jëmmi señ bi niko yalla bindi ak nimu mel xam nga bo xolé dañuy wax ab cd bu am solo bu mam alhaji magri yalla nu def ci señ bi jaaré ko ci señ mbacké mousso
1: waaw
0: wax joju mu wax né ku señ mbacké mousso top rek jarna top
1: doyna ma waaw
0: kon mom mi ngi tek talo ci lim xam ci seigne mbacke mousso tollu wayam mbaxam ragal yalla am beuri xam xam mo gis ne ki kum nek ci sa ginnaw koku dara nga fofu lay waxe manam serigne bi lim don digum ak boromam nim jikko fi mu jaar nimu jambaare ci mbollem xeti bax bax nit yalla baxo jaar don liggey keutub yonent bi kon jëmmi liggey yonent bi amana benen valeur bi ci serigne bi dug
1: waaw mu ci doli waaw
0: deeng wax
1: waaw waaw waaw
0: lolu lu mata baye xel ci tollu way serigne
1: bi waaw
0: nga xamne dafa am liggey yo xamne kikoy def moy jox liggey bobu cieur
1: waaw
0: waaw dafa am liggey yo xamne kikoy def xamne kikoy liggey moy jox liggey bi couleur moko jox benen tollu
1: ben wacc way waaw waaw
0: mo tax mo misal la ni la dina ci am ci adina ci zahir ni rek barab yo xamne bo fa don liggey borom barab ba du bëgg nga mel n'importe quoi ndax barab bi lay soral
1: waaw mosna la ko netal fi mosna nek université ma gis ñaar garan yu xex ni dañu sax xulu waye kenn ki ne ko xam nga li tax duma xex ak yow moy tissat bi ma sol xam nga moy kana yoy dañu mom jimmi tissat bi moko meuna te xex mom
0: moko meuna te
1: xex waaw jimmi tissat bi moko meuna te xex lolou kon day wane ni mam li nga wax legi ni nek nit li nga ne warna mana tax yow nga bayyi xel nga bayyi xel naka nga koy ma dundale ba ko gis am ci xemam te
0: ba ko gis am ci xemam
1: mana na ci atajé
0: muy lu am point bu am solo bo xamné
1: muy jamono ji fi ndaw ñi nek serigne bi woyle na jagal naam ñu wara dund naam ñu wara def ak seen bop naam wara liggéel serigne bi naam waye nak nañ xay ba bu leen bu gisé ak bëgg melni ñom
0: lu am solo nga
1: non waye day melni nak am lo xamni baye jagal wax nako dama jappatul way daf wax ni kuko weddi xolal or dafa yegge bolé ak cher kuko lal ci mbeddi di ci itam bu jégué jégami da reuy or limi ñu bax bax boko téggé ci mbeddi ni ñu womb ko
0: sikku wut
1: way nak lepp lo xamni yow valoriser nga ko jox ko yidde yitte jim momé ko gis naw la lool nak ku ne mourid bu ne da wara tambali ci bopam kon
0: deug la de
1: man dama wax ni mourid bu ne wutal ci barab nga laaj ndax man bu ñepp mel ni man ndax suñu jubaay dina am li bëgg
0: ndax dana sigi ëll
1: ndax bu señ bi mel ni won ni me ñepp mel ni man ndax señ bi dana sigi ci ay mouridam ndax señ mom sigi ni kanam yalla bu nopp
0: bu wër
1: waye ëllëk mu wara sigi ci aw xéeram ndax man bokk na ci señ bi ñi sigil señ bi ëllëk ci seeni melokaan
0: te deug deug liggey fofu la nek
1: waaw waaw
0: xam nga tay
1: moy kenn ku ne war nga liggel señ bi ci sa bop ñëk
0: lolu mom waaw day message bu am solo bu mata jotti
1: ndaw wa ci ndaw ñi war nañu jema liggel señ touba seen bop seen comportement man damay wax ni barab bu ne sax yow ta nga fay ab mourid yow war nga fa doon señ bi ndax ya fay señ bi nak
0: ci ko
1: kon nak lo fa mëna wone rek señ xolatu ni señ bi lañu xol ndax yow ya fa fay señ bu nopp ñaaral bi itam serigne bi jagal nu dara nak tek bané yam rek ci wax ji nak da am ñu xam serigne touba jagal leen baye seen yitté jagal leen baye seen aajo buñ xalaatoon juroom at yi ci ginnaw itam xamuñu luñu lebal serigne bi mom
0: Allahu akbar
1: du pass bu nu pass ndax serigne bi du yitté ju nu fekk ndax serigne bi du barab nu tok ndax serigne bi du yitté ju nekkon itam ba serigne bi jagal leen baye seen yitté bop seen bop dong lañ nekk tay neñu serigne bi la bok ta sa su neñu gis ku leen epp yitté gën leena tollu fa nek ba nopi bayyi ay yitem ndax señ bi señ bi da la wax ni bu leen ma nax ndax kenn mënu ko nax sax mom señ bi waye li señ Moussa ka ne boko fatte mu fatte lu señ bi da nga gis ndaw ñi am na ñom señ bi jagal na leen nak seen alal amna ko xam yow sa déjà pos ni xalaatal sa pos yow fi ak jogu wacc ginaaw lo yëkëti jox Serigne Touba
0: ci
1: ci sa xaliss la yulon jox Serigne Touba luma ta bayyi xel la jot gi la yalla jox ana lo jox Serigne bi
0: fofu sax lañu wara
1: ta xam xam bi la yalla jox yow ana lo ci ligël Serigne bi katan gi la yalla jox ana fo ci fété Serigne bi dontani ne nga mo la gënal sa bop da yow sa bop ñoo na la mom ndax sa bop la téne la bënga melni kenn musa mel bënga don lu kenn musa doom yaangi dox ngir jagal aduna te aduna du jek wa yow fofu te señ bi yow ci sa bop yow ko mo la gënal sa bop señ bi am nay bis am ngay bis an sa taxaway ci señ bi num démé sa taxaway ci bis señ bi num démé
0: allahu akbar
1: señ bi am nay dajé am ngay dajé an sa taxaway ci sa dajé num mel taxaway de num mel señ bi
0: ci allahu akbar
1: sa suñu señ bi laaj sa pos laaj liggey juma ji yow fo ci taxawé te yaangi dajalé alal yo xamni xamou fo jëm xamou sa xam donc jaag ñom dit
0: wallahi
1: mo ngi ne ci bagab te xam nga ni señ Moustapha soxla na te wiiru le señ bi lek bu ci ëb dëgam
0: wallahi
1: non né 1000 francs nga ci yëkëti sax señ bi wacc ngoy waccu ngaag mo waye sa million bi nga denc 2 millions 500 000 200 000 né nga talib señ Touba nga waye señ bi amako ci ñaar témir lolu nak kon nax sa mopp la ndax señ bi mëne fu o nax
0: ci lu wër
1: ma nga ni ci biiram nak di cipp cipp di dal mu bayilak sa bop rek waye bis bo agge ci wa ko aje won nak ka dagoni yitem ndax mom mëno yam ak mom da am koy wax ni sun mbogam buñ ta jox ki teud waye ki taxaw la xamul lu koy def maam ki taxaw am yitel la sun mbogam xamul lu koy def kon nak fa aw señ bi nañu jagal dara señ bi nañu jagal sunu bëgg na ci biiram objectif bi sax dama jappul señ bi rek la wara doon
0: lolu lañu wote won
1: wa dama japp objectif bi
0: ci lañu ko tay ji surtout ci ndaw ñi ndax da nga dugg ci point bu am solo bo xamni da na laaj sax bi dañ jotay ngir gën ko yaata waye ci soñ bi fi nga ci waxe ta mu doon lo xamni ci jeexatal émission bi daf ci bok ndax serigne bi yitte yi mu jël ak engagement yi mu jël li gima gën sala salam ba ñun tay ji ñu jël yoonte bi tek ko fo xamni tuguñ fa ku yalla bind ngir fi ko serigne bi tek
1: man ne ma ngi sédel yoonu mo ci lan ci lan ma ngi sédel giñ na ci yalla ni li may bëgg sédé jël na ci Serigne Touba sédé jël ci sun bogam sédé jël ci rasulullah sédé ci bu sama mom Serigne Chan yow man nim joxé bopam Serigne bi ci yittém musuma gis ci aduna man musuma gis ci aduna kuko joxé Serigne Touba sa bop ci ñi may dundanul ni nak la wax ndax man xawma guddém xawma bëccëgam
0: Allahu akbar
1: yi sa nga and ak mom ci liggey bi ba yow sax yaay mujju ni na dem dalu ji ta bo yewo am liggey bu ne tegal dañ lay tegal ndek ak ndek day and ak yow bu beccëg gi mom dama mujju ndax señ bi sax amna jenn yitté mom judul señ bi mom
0: du ko am
1: waaw
0: waaw ndax xam nga
1: man ci mom la gis ko seyel sa dund lool nak mang ci gel señ Touba ka sédé
0: ci ko
1: xamna ni nima ko xamé momu gëna xamé
0: ku ko dégg xam waaw ko dégg liko cheikh mamadou taxassé nga xam lolou doyna
1: waaw waaw lolou nak dama japp ndaw ñepp lañu waga ma nek ñun dañu ami connexion lamine te señ lamine connexion bi sa wanga ci liggéel señ bi
0: ci lu wër
1: waaw waaw
0: jumtu kay yépp
1: mom da ngay dugg 3000 connexion mu am nangami mo yow partagé ak nangami vidéo yo xamni wërnal ak ñaar ñang ci sétal yow ñaar télé ngay top yo amul lu benn ñaar chaque jour nga sëgg ci série yo xamni bu ci nek 30 minutes lay doon
0: xam nga Serigne Djibril li ëpp solo ta japp ni mo tambal lepp ta mo jikko yi nga xamne tay man nañ ko rayé ci Serigne Abdou Samane ni nga ko waxé ak ñi melni mom ci yoon wi moy da nga di ko xamne da nga jappandi ci Serigne bi
1: Serigne bi
0: ci lu Serigne bi nak amo ci jot manam lu genn Serigne bi manam amo ci jot manam programmé woko bokku ci sa programme waaw yow sa yitté li nga am ci jot dang ko jox serigne bi te seddo ko dang ko jox manam seddo ko moy joxoko li teeli
1: dedet
0: way dang ko jox lepp muy lo xamni yow ku la doon fexel sax faw ci bi serigne bi la lay
1: dug waaw
0: ku la doon ku
1: yow serigne bi nga
0: ku bu ko la bëgg dir faw ko serigne bi lay dug
1: xam nga serigne bi mom mindeef la waye sun borom ay bind ci dafa wax ni am jaam bu denc dima jaamu ci ay nawafil ba mu mujj doon tank yi mi doxé di loxoy yi mi jappé di lamiñ mi waxé kon na yow da nga sé ci mbir señ bi séyin wo xam yow señ bi
0: da fa way lam señ bi lay daj
1: señ bi lay daj kenn nak nit man na dal sa kaw li fi ak dafa jaaw señ bi te señ bi kenn mën da jaaj ci kaw am na ndaw ñoo xam seenu sangé señ bi rek ka
0: sikku wut
1: takku ñu téré nanuñu safara sangowuñu ko am ndaw ñom señ bi rek lañ
0: ci cool ci cool
1: kon dal ci seen kaw ci señ bi rek nga dal ndax ñom dañu jaay seen yitté señ bi
0: légui nak ndaw ñi nak boy xol seen rajibil fofu lañ la soñé bi nek
1: waaw
0: muy sama genre gi nga xamné manam da ngay nek nit ko xamné da ngay jël sa jëm xaj ko xaj yu bari wet gune nga jox ko xaj misal da ngay doon ko xamné yow yeung yeung bu am dang ci duggu ta fekk yene ba deug deug du serigne bi am ci yo xamne yow ya ko tanal sa bop am sa programme bop xam nga bo dege serigne Youssou Diop mang koy siaré di ñaan yalla yagal ko fi lool mu soñé ci wax wax ju reyne man aduna umu fi projet serigne mu taxal lay deg koku tollu way bop
1: waaw
0: ak fimu toll ak lim juta jëf yépp ak lim juta laq ci ngeerum yépp waye bu jamono ji ñu tollu ni amul jenn yitte judut xeyel cheikh mamadou mo tax
1: señ bi ku gëm señ bi day ku gëm señ bi da señ bi mo wax mom xam nga señ mom bu fekk dañuy nax suñu bop dañuy nax suñu bop waye ku gëm señ bi te gëm bi deug ci yow waqdil hawaij allatheena damu fi khidmati wa hum ma gamu lolu señ bi fagn nako
0: wallahi
1: soxna nga bëgg xaliss nga bëgg kër nga bëgg auto nga bëgg sa aajo la ligéel señ bi
0: lepp dal lay wuy ci
1: wa señ mom ne li fagul na la ko bo nap lu ci guddiyé rek dana accé
0: légi nak ñun li ñu dal Seyna Djibril moy li ma doon wax sank manam
1: ñak Moussa ak Seyna Moussa ak dañi bu bëgg te yow sepp ndaw bul ndaw di jëm ci so sa ndaw ndaw la da wuti cianam bu bëgge jigen wuti cianam rek
0: ci ko wër la ta fekk ñun
1: ba yaana ñaané bo fekk fukki jamaale man nga ko tak yow
0: deug la
1: wutel milliard ak ñew taxaw
0: deug la
1: ah
0: deug la
1: so gisé ndaw su yëm ci xalé yépp ñepp ndaw diko ñëkënte yow wutel xaas bu ko jox rek
0: deug la
1: deug moy ñun faaw na xamni cianuk suñu bop moy liggéel serigne bi moonu jik
0: ba nopi sax
1: wa moonu jik
0: maam wessuna ak cianuk yoy way suñu ndono
1: wa suñu ndono la itam
0: ñun liñuy def lool liñu taxal doon ay mouride moy nekkal serigne bi manam nekkal serigne bi di suñu tambali serigne bi di suñu jamukaay
1: responsabilité la bu ci buñ son bopam bi laaj ëlëk
0: té lolu damaay faral di wax sax ni agut ci maqamam liggéey serigne bi ci sante la rek la
1: tok
0: sante la tok fim ni jéem sante serigne bi rek manam suñu dund serigne bi ci jéem ko sante dong lay dugg ak ségut ci liggéey
1: damaay wax ni serigne bi kenn mënu ko fay naam waye ku ko jox sa bop waccio ngak mom
0: ci ko
1: ndax nit bopam rek lam de
0: ci ko
1: nit mom bopam do nga lam
0: ci ko
1: ku yekkati sa jëm nak jox ko serigne bi waccio ngak serigne bi mom
0: legi nak du ñak nak ci yeenañ jotay yi ñewat ndax gina waxtu yu legi dess baretul ñogi waja matal jotay bi waye nak lan moy deug deug jox sa bop serigne bi ci bir liggey bi muy liggey salam lolu matna ab jotay bo xamni danañ ko waxtane ndax bokku na ci li munta ñak ci jamono juñ toll moy kenn ku ci nek manam xolal sa bop sa digënté ak serigne bi xol fo ci toll xol deug deug yow lan mo tax ngay ab mouride ak ab mouride gi bu fekkone ñepp dañu melni yow nan la mouride gi mel
1: waaw
0: fi mouride gi wara jëm yow yeen waccay nga wacc ngir bok ci ñuko fay jëme yeen waccay nga wacc ngir bok ci ñuko fay jëme yoyu ay perspective la yo xam luñu wara waxtaan ya li lay sax limay wax sa su nek nan dama dama mom bu naxut bopam ko xamne ne nga ab mouride nga japp na ni mbir yi kenn ëppatul ci dara ndax pass pass bi rek mo ci am solo waye suñu borom fagul na la li nga wara amé yépp
1: waaw
0: nga xamné yow kém ni sa mouride mel say jëf jëm ci biir yoon yi fofu lay tok
1: waaw
0: lolu xeyna benen jotay la bo xamné dañ ko gëna mëna yaatal inshallah kon dañ lay bayyi rek nga joxal say cadeau yu mujju
1: ko
0: defé ñu teunk jotay bi inshallah
1: no nga santat yalla ba cadeau yu mujju nane ko mëna jëm ci point mujju bi rek ni ko wax rek way ci gëna yaatal ndax ndaw ñi juk nañ jugi ñu jëm ci señ bi waye nga wagess na dina yé nak ci kiñ bëgg jëm moy kan ak señ Moustapha mi gëna xam ñepp señ bi jamono ji da wax ni señ bi neexut andal ku neexut andal nak noy ande ak mom dang koy xam neexut andal gogu da ëmbalé mo gëna neex and ak ñepp ndax mbolem lu nit di bëgg bu and ak señ bi kën du ko ëppalé
0: ci ko
1: ay nak mbolem lo xam nak yaang koy wuté woko señ bi bo xamé mo sonal la te señ bi bo ande ak mom te muy deug ci yow ba sey ci biram sa yegge ko aduna jeexna
0: ci ko wut
1: lepp dana wof ci yow lo ñak mën ko muñ loy bëgg man ci am ak dal loolu suñu borom jox nga sant fi ne ki gëna wof te gëna dal te gëna noppalu ci aduna moy ki gëna bëgg señ bi gën ko dund amuñu gën bëgg ci aduna mom lepp lu ñu am itam doy na leen ci seen digënté ak seen borom dañuy japp ne sax wuñu ko wonam da ma ci mag ñi ñu doon wax señ bi ni ko ñun japp ñu won sax doom ci la bokku
0: ak ay soxna ay kër
1: ak ak ak kon señ bi noñu la ni and ak mum moy alla ahsa fi dunya sha'aratan cheikh way ko jangalé andal ak man ci bul fagu walé lenn ci aduna bu ci baye xelew buy dik na lola dal rek kon nak lolu ndaw ñi faaw nu baye ci xel xam xam yi ni wut ak liggey yi nu nekk ak baga bi ñu nekk nu wuté ko sëriñ bi ta man na nekk du téenu ag fa ñëm du téenu am liñ bëgg waye nak sëriñ bi tan gi mënu tan bo leen ci bopam nu ay talibé bëgg ko té lolu ñëpp mënu ñu ko am ñi bañ señ Touba gënu ñu la yalla la tan ci seen bi nga bëgg sëriñ bi nga diko dund mu jagal la lu ne nga koy wax ci saw lamiñ kon suñu borom tan la yeen la responsabilité bu ñu wara ci ëlëk mu yow ligéb señ bi tama tanon la bol la ci bi ban taxway nga ci amé té ku nekk sa jamono rek la suñu borom bi laaj ñun kenn duñu att jamono yi mag ñi jamono ji ñu bokk cheikh mohammedul muntaka bokk cheikh cheikh makhtar bokk kok ci abaji al bukhari bokk cheikh bu samat bokk ñeneen ci siti señ bi ak ñewuduk señ bi ñi ne ci hospital khia señ yous diop ñi ne ci dar khoudous ñi ne ci fenen kenn ku nekk jeewin nga ci sa kanam la suñu borom di atté ban taxaway nga ci am ban yitté nga ci fegnaal lolé nak ku nekk bo wéré ci bagab sétal yow fa ci toll no ngi sante ñepp no ngi gëreem ñepp no ngi dolé ñaanalat cheikh mohammedul muntaka suñu borom mi nga xani moy aji am gidul ñak katanam gi amul fu muy yam yagal ko fi
0: amin ya rabbal
1: alamin te wéegal ko waye nak doli no teung ci sëriñ bi doli no mat motali ngir suñu matali ci ñaka xam suñu doxine ak suñu waxine di jéggelu gep ñoom da itam nit mom momatul rek
0: machallah
1: waye lepp lu ci man ci tam baxu sëriñ bi la
0: machallah fatabarakallah tabarakallah jërëjëf sëriñ Jibril mu ne kon jotaay diwanu salawat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu andon kok suñu magum talibé suñu mbokk suñu xarit sëriñ Jibril lo doon waxtane sëriñ Touba mi nga xamne moy liggéey katu yoonte bi alayhi salatu wa salam kon ñoo ngi jéggelu wat bu baax mbolem téléspectateur yépp rek ci jotaay bi di wax ne lepp lu ci djub rek ñu xamne ci mbax suñu borom la lepp lu ci deung rek wala kaddu ko ci 10 mba luñ ci waxte wëru wuñ ko waxe non mba lepp lu ci njumte rek ñu xamne ci ñun ñi ko doon waxtane la ci ñak fasaha ak ñak xam xam bi waye lepp yene yi soñu suñu bop soñu mbokki talibé yi ci gëna dundu sëriñ bi gëna gëstu sëriñ bi gëna xam sëriñ bi niko cheikh mamadou mudakha soñé won rek soñé bu reuy ku xamone li xew da ngay dug jangé bané ar doora ñew nek ci xassidé yi yoon fu mu ag bëgg sëriñ bi moko fa agalé waye xamaguñ ko liggéey laguñ ko soñé yu reuy reuy reuy yo xamne mëru bu né warandi ko baye xé sa suné kon no ngi santat bu baax sirna jibril di sant borom té spectateur yi di sant réalisateur yi ak animateur yi nek ci ginnaw bi ba jotaay bi ñu mën ko amé ni di santat bu baakha baakha baax ci jotaay bi di ñaan yalla ñu fekke ko ci ay yoon yu bare bare bari kon di jox téléspectateur yépp di dajé rek inshallah rabbi ci yeen émission ak yeen itam inshallah bu ko défé ñu xaar ko rek ci diwan salatu annabi sallallahu alayhi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am
3: présenté nak danaka ñing koy présenté ñoo la ko gëna xam ci yagg yëngu ci yu melni ci xam xam yagg ci liggéeyal sëriñ bi bind ay téré yu bare bare yo xamné du ñak dañ ci def yeneen jotaay inshallah nu sékk ko sunu oustaz serigne cheikh ona mbake abdul wadud momit nga xamne min barab bi ci jotaay bi ak ci television bi nga xamne moy asmadiye momit dik kenn ci rawdu rayahin bi nga xamne ñom ñoy taxaw lepp lu jëm ci magal moy ñoy taxaw lepp lu jëm xam xam bok ci magal gi ñom ñepp di ay membre rawdu rayahin boole ci it kon yoy yep lu ci doli ko la rek yu wanene jotaay bi mom jotaay bu am solo la ñiñ ko sekkalit ñu am solo lañ té wax deug yalla ñepp xam nañ leen ci yaatal njangalem serigne bu mag bi ak l'islam kon nak sun jotaayub tay bi nak liko sabab wessu wut rek fatali ndax lo xamne yag na am ndax buñu gisé téré yi nga xamne mo nek sunu kanam ni rek dina wanene lu yag am la rawatina téré bi nga xamne dafa tuddu dirasatu tahlil wa naqd li kitab al ustaz rawhan bay an tariqat al muridiyya wa muassisuha kon man nañ danaka lolou sax moy tem bi manam fiñ jëm moy rek leral yenn yi nga xamne ay tuuma la yu yagga tegu ci yoonu murid te ñiko def di mbolo yu wute di ay nit yu wute di ay fan ci fan yu wute yit amana amna ci ño xamne ñaka xam la am ci ño xamne yit ak tayef la yoy yep nak borom xam xam yi fi tok ay at yu bari ep na ñaar fukki at danaka boba ak legi ñi ngi ci yeengu ñi ngi ci leral waye nak day def mbir xeyna bu yagge gone yi ak ñi mujjé ñew man naño baña xamne li amon na fi wala bok li leron na donc motax day waral nuy fatali kon sun jotaay bi man nañ jotaay fatali la rek kon lol mo sabab sunu jotaay bi su ko defé dinañ am yenen jotaay yo xamne yit yu melni lay doon xeyna waye rek ngir gëna léral li nga xamne moy yi xew ci jamono ji légui waye amana ñom nak dañuy gëna teunku rek ci yi nga xamne manesna tuddu ne xeyna ci jotaay xam xam la juddo ci ay wax yo xamne yu jëm ci yoon wi la ak ci sëriñ bi gënaaw jotaay xam xam la nak te ñom tunañ ci xam xam waye bi de benen façon léral go xamne yit mom lañuy def ngir muy li deppok jamono ndax amana bari na ño xamne mënu ñoo lire wala mënu ñoo jang wala bok amuñu accès ci yenn lak yi lu melni arab ngir mëna comprendre xéti liggéey yu am solo yi nga xamne def nañ ko su ko defé kon dañuy dal di tambalé liggéey bi serigne cheikhouna mbake mom lay jox cadeau gi rek su ko defé mu dikkel ñu ci manam ñi nga xamne xeyna ñoy def xéti tuuma yoyu ak luko sabab ak ñoy ñan serigne cheikhouna kon bo nuyo ba nopi rek dal di dugg ci sama laaj bobu bismillahir rahmanir rahim
4: alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne abdul qadir no ngi lay delo nuyo di nuyu serigne khadim ak serigne abdul ahad ak mbollem kuy and ak nun jotay bi di ñaan bis bu ñuy deggmal muy magal gi yalla ak ñu ci jamm te jappulenu ba nu defé ko niko borom bëgge te li ci borom diggé itam mu defal nako
5: amin
4: te fekk la war nako ay yoon ci ak wër ak tal
5: inshallah
4: bu dé nak tuuma yoyu wala ñoom te yi nga xamné amna ñu koy def mu jëm ci yoonu mourid ak ci señ bi ñu koy def ay xéet yu wuté lañ ay xéet yu wuté amna ci ñooñ ñi nekkon ak tubaab ba lañ amna ci ñooñ manam ñi tubaab ba ak ñako doon liggéeyal amna ci ñooñ ñu jàng arab lañ amna ci ñooñ dañoo bind amna ci ñooñ dañoy wax xeyna dañi kon ñi nga xamne ñu jang arab lañ man arab amna ci ño xamne ñomit bokku nañ ci yoyu nga xamne ay tuuma lay doon wala ay sos wala ay njumte yo xamne dañ ko def mu aju ci señ bi wala mu aju ci yoon ñoo jang arab ni ci gëna fess ta tontu yiñ jotta tontu ñu tontu len ci ki ñi tuddé al oustaz Rawhan Mbaye ci la
3: bok
4: tontu li ñëk tontu sax ci mom la jëmon waye ginnaw mit amna ñeneen ñu bind ño xamne ci tontu yu mujj ñom itam tontu nañ leen ci bokku na ci ku melni Seigne Cheikh Tidiane Touré mom Seigne Adi Touré ku melne Mohamed Mokhtar Dieye dami oustaz yi mi nekkon Kaolack ku melne Mohamed Bouchra Dieye batay domi oustaz yi mi nekkon Kaolack ak nak ño xamne dañuy wax ño dañuy wax binduñ way dañuy wax ñi waxit ta doon ñu man arab ñoñu ñu ci bari ñu bokku ci ñi diingat soufyanke lañ ñi diingatuk soufyanke moy ñi ñi tuddé ay salafiya ak bankas yu wutey nek sen bir ñu ci bari ci ñom du ñepp ñoñu tam bokku nañ ci ñi nga xamne man nañ arab ba nopi tay tuumal señ beug yoon wi wala ñukoy sosal sax wala ñu ci def ay ñoomte kon walu gogo rek lay ubbe moy ñi nga xamne ñom dañ def yu mel nonu ta doon ño xamne ñu jang ñu man arab lañ bu ko defé ñeneen ñi nak xeyna ñeneen man ci ñew
3: jeureuf señ cheikhuna lol danaka man nañ ne ubbina campagne débat bi kon leer na ne ñi koy def mom ay catégorie yu wuté la ci façon yu wuté señ khadim mel na ne kon lolit doon na aajé ñu xam ñom def gogou ndax ñaka comprendre yoon wi la wala dafa am leneen lu ko lal ba jor leen ci ñuy indi xéti tuuma yu mel non leg leg ci yoon wi ak ci sëriñ bi señ khadim
5: Assalamu
3: alaykum wa rahmatullah.
5: Gënna bu ñu ñoo ñëpp ziar leen ndokkel leen. Ci wër wu tedd bi ñu nekk. Bu ñëwé ci sax ci li sëri Cheikh na wax. Muy catégorie yoy nga xamni ñoo yëkëti mbindu yoy jëme ko ci yoon bi di ay ñoomte. Non mo ko waxe non ila demé la ko waral nak xamna ne la ci jitu moy ñak xam yoon wi ak mana ci slayul yoon wi ci mbindum serign bi
3: ñak xam yoon wi
5: waaw ñak xam yoon wi deug deug moy lan moy yoonu murid ak li nga xamne moy ay fondement ak lañuy wax ñom ñu ñak dem ci source yi nga xamne ci lañu wara mëna sukkandiko ba xam ko
3: inshallah
5: legi nak bo boba nak lolu moy leral ndax nak lola ak tay la wala du ak tay mom da koy mëna firé lim gëna jégué moy ak tay ndax nak ko dem ba nga xamne da ngay bind
3: waaw
5: le mel thèse doctorat wala maîtrise wala muy yaangi def bay def 3ème cycle ki ngay bind ci mom bind lu leer nañ ni nga am moy ay possibilité am accès ci lam bind mana te delu wa ci lam bind lumay wax jo xamne lam bind da koy wedd catégoriquement lamu jëf wéddi ko catégoriquement lolu kon do ko mëna jiñ dudul ak djublu way ndax mbokk mi biñ koy tontu muy kim di ko wax muy docteur Rawhan dañu wax ni diñ ko dogal ngant ne bu fekkantene ci thèse 3ème cycle bele koku man nañ ko baal ndax xeyna comme yeureewut ci milieu morit jangewu ci préparer test bi bitim rew lolu dal nañu bari man na tabbi ci djubte waye nak bimu deme nak ba joge fofu nak delu ci ñu denk ko keur gu tan institut islamique mu nek professeur des universités sax tombé nak ak wax deug yalla yoonu mouride ci période bi mi def lolu lepp lo xamné serigne bi bind nako ci la aju ci lola lepp tay fa tabarakallah yambuna bo ñewé ci bibliothèque bi fekk ko fi bo démé ci ay barab yu bari yi ni sété lolu fekk ko fa té lu ci bare bare bare traduire nañ ko kon su féké dafa continuer ba article yi nga xamné mom la bindat yépp sa yuñ ko laajé mu wax ci lola lam waxan ci thèse ba mom lay répéter
3: da wéy diko wax
5: da wéy diko wax ndax bo sété bi li tax ñu diko ci tontu

0: te won ko ci sunu loxo ñu and ko ay mbokk nim ko waxe rek non la dafa ñew rek fekk ci liggey bu yagg bu am solo bo xamne suñu ñaari mbokk yi ñoko defoon digënté warna man ñaar fukki at wala mu upp ko ci 2022 lañu sétlu dal né njumte ñi def ci yoon yi tasaro na lool té mi ngi tasaro ci milieu bo xamni milieu bu sensible la moy milieu académique ñen ñi dañ ci bind seen thèse doctorat ñen ñi bind seen mémoire master ñen ñi dédé di déllu ci ki ngeen tudon sank moy Paul Marty ak ñi ko fi jitu wax Paul Marty yexna dik Sénégal waye fekkon am ñi ko fi jitu ño xamné jotta nañu def seen rapport tuumal ci señ ci man na na sax rapport merlin bi ngeen xam rapport rapportu merlin bi ngeen
1: Is there a place that you want to sit? فكر الصوفي عند الشيخ أحمد بامبا والحاج مالك أنا
0: fofu barin ay njomta yo xamne ñom def nañ ko ci benen bi taxaway serigne bi ci relation bi doxone digeunte serigne mor antasseli ak la dior fofu fi def nañ fi ay njomta yu bare bare ñom ñep benen bi ay njomta yo xamne da aju ci relation serigne bi ak boori boori ci ciado yi benen bi relation bi am digeunte serigne bi ak wirde qadir ak wirde tidiane ak wirde chagali fofu it ay njumte yu bare bare fi am benen bi serigne bi ci bopam relation ak serigne qadir yi ndax fo mom qadir yi dañ ko ñom dañ ko beral ak kër day melne liñ bëgg saxal moy mom yoonu mu ret
1: continuité
0: la wala sax ab bankas la dañ nan sax ñom lay lay bo gisé ñen ñi bind ci qadir yi bu ñi bind fu ruhul qadir yi dañ ci limale yoonu mu ret lolé it am ay njumte yu bare bare ci am yo xamné téré bi occasion la won pour ñu del ci juroom bennel bi té muy bu am solo moy li señ bi doon woté lan la fofu it ñom dañ ci def ay njumte yu réré réré haqiqatu da'wati al-muridiyya wa benen bi xamna né bobu mom man nañ né ci téré señ cheikhuna bi ak señ khadim ci lañ ko gëna sukkandiku moy señ touba taxawayam ci jang xam xam ak jang la ko ndax tumay da bari fofu ñom ma sha Allah def na ci liggey bu am solo bo xamne da naka dañu reproduire liñ defon rek andi ko ci biir terre bi bi ci muju nak ci juz xaj bu ñëk bi moy taxawayu sëriñ bi ci ay talibem taxaway sëriñ bi ak talibem ci ndigal l'islam yi
1: waaw
0: ndax dañu japp né mouridisme day yoon wo xamné fonkul ndigal l'islam yoy ay ay misal mi ngi fi dañ ci tumal tumal sëriñ bi tuma yo xamné do xam fan la téggu japp né dal fonku julli bo xasse djeblu danaka dara lepp lepp wati na la bo joxe adé do to joxe azka ba wara dem manka nga ñew Touba tuma yu bare bare yo xamné ci walu wo lolu moy xaj bu ñëk fi rek xaj bu ñëk fi rek
1: Allah
0: wa lolu misal rek la ci xaj bu ñëk fi xamna bu demon ci xaj bu ñaaral bi nonu lay démé
1: kon dina ñëwaat légui inshallah ci xajum ñaaral bi ñoo ñëwaat kon ci serigne cheikhuna rek su ko rexé momit xeyna ñu sakku ci mom xeyna yenn ci ay exemple serigne cheikhuna ci xeyna téré raw buraya hi ni nga xamné yewit ni ci serigne abdou hadi ligé bok nga ci ñi ci doon ligé ci ay yenn exemple ci tuma yoy nga xamne mom la seigne abdullah don wax legi ci xeyna juzul awal bi inshallah
2: ba man na ma andi xeyna lo xamne ci xaju ñaarel bi la
1: waaw kay
2: xaju ñaarel bi ci benn tombe rek
1: ci benn tombe wa
2: tombe bi moy digeenté seigne bi ak tubab bi
1: ah mom de ki nañ ci tontu ngeen ci lu xawa
2: seigne digeenté wa benn tombe bobu rek lu mat fukki tuma ak juroom ñaar ñi ngi ci waaw seen digënté num démé
1: amna tuba bi yéko tumal señ bi
2: dédit bind kat yi rek
1: ci bind kat yi
2: wa manana rawan danak lepp rawan la
1: ok
2: lepp rawan la sa
1: dan
2: moy seen digënté num tambulé ak num mujjé ak num doxé dal dañ ci indi yenn rek
1: wa bismillah
2: wa ci misal niñ koy teunk dal ñom dañuy wone né señ bi ci ñëlbeen gi dafa wonon tuba bi ak nono waye dem na ba ci mujj gi nak mo
1: noy ci mom
2: mo noy fexé ba deggo ak mom fexé ba djubo ak mom diko dabu dal
1: waaw ok
2: ci teunk ci teunk waye lolou nak tuma yi mi andi buñ ko xolé ay liñu tuddé contradiction da ci am lol ndax day wax dara fenen mu wax luko wedd te lolou lepp liko waral moy wax ja ñak wéré tax rek ndax wax ju wër mom ko wax fi lu wer wax fenen lu wer duñ weddante ci misal wax na ne señ bi ci bopam nangu na ne bañ koy laata yobbu gabon nangu na ne boba don na xirtal ay talibem ci fip mom wax na ne ci 1912 señ bi yonne na señ mbacke bosso ci gouverneur bu senegal mu wax ko ne señ bi nangu na ne doona def lola waye nak duko defati ci misal ngir day bëgg woné ne kon mi ngi tambulé ci ak nono waye ma nga mujjé ci dalu ginaaw waye leg leg fim lay dello lu melni lettre bobu muy wax 1912 lettre bobu kiko gouverneur du Sénégal moko bind commandant bu Bawol administrateur Bawol moko bind te benn baat buy firi fip amu ci te day wone lettre bobu buñ ci sukkandiko dañ ci sukkandiko xamne señ bi nangu na ne do na wote ak fip te benn baat buy firi fip amu ci lettre bobu ku ñu wax koor mo nekkon administrateur Bawol mom la ko gouverneur bu Senegal bindon kon gis nga dalay wax dara delo la ci fenn te bo fa delo do fekk lolo moy benn baat bu firi fi pou newut ci wax jojje tam wax ne mom buñ ci delo dañu xamne señ bi nanguna ne do na dig lañuy fip newut fi itam mu wax ne señ bi amna ay lettre yum don bind yu bari yo xamni yépp lam ci wone rek moy né dal da bëgg dal jammo da bëgg jammo légui wa lettre yoy yi mi wax yépp benn la ci indi té dana ay lettre yu bari té benn rek la indi bam andi tam li ñu wax da ci am moy day wax né la li nekk na ca té néwu ci wala da koy soppi xam nga wax boko daggé man nga soppi manam lettre bobu ben bim ci andi te day safano ak li bëgg saxal moy bi señ bi bin le 3 juin 1903 moy dir biñ nekké ci ñol ñol yoy ñu doon def ngir yobbu ko gannaar rek digënté bobu daruma nan lettre bobu du 3 juin 1903 mom la jox woné né señ bi da doon jammo mu andi ay yum tukati lettre bi waye am lum dag lo xamné day soppi manami ci misal mo wax ko ne ko na nga xamné kat lima ñaka ñew ndax bobu dañ koy wota ñewut lima ñaka ñew dara waraluko jamm rek la bëgg non rek la ko waxe xam non la takalé wax ji jamm rek la bëgg ta lettre bi buñ déme ba gis lettre ba waxé wuñ ko non waxé ko non señ bi ni mu waxé ci lettre bi daf ne ko na nga xamne sama ñaka ñew amut lu wara tax nga ñaan jort ci man lu ko waral amut lu wara tax nga ñaan jort ci man lu ko waral baye bo nga rafet jort ci man ndax man kat len rek lay sakku ci yalla len rek lay sakku ci yalla mi nga xamne moy kenn mom la ñepp jublu moy ki nga xamne jurut kenn juruko lan lay sakku ci mom te moy jamm gis nga ndam lam dag lepp da na jamm rek la bëgg nga xamne ko ndey men seen digëndel te fek mom ci yalla la koy sa yalla la wax ne jamm rek la bëgg ci mom ak jamm ko jamm go xamne da koy tek sunna sayyidina sallallahu alayhi wasallam gis nga batay ci lettre bobu mo andi ci ne ma ngi sakku nga baña deugal kenn kuy wax ci man lu bon bul gem dal nga baña gem kenn kuy wax ci man lu bon ndax samay wax ak samay jëf duñu wuté te jéggal na la yak ñi lay jappalé lol tam dag nako ndax señ bi da nek ko sama bataxel bi nak boko gisé na nga xam sama bataxel bi ma bind ci sama loxo boko gisé na sa xel dal ta bul gestu ku yaq sun digënté kula wax ne nak kula wax ne dama wuté ak sunna sayyidina sallallahu alayhi wasallam ne ko waxu deug kula wax ne dama wuté ak sunna sayyidina sallallahu alayhi wasallam ne ko waxul deug ndax man ma ngi ci sante yalla awma aajo ci ludul top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lool rek moy sama aajo ci lo xamne lu yalla la ci mam bi wax mu dag ko mom itam nele lo ci ay dag la waay lim wax na lettre bobu day woné né señ bi da ci djeblu dal ci waxine da ci djeblu day bëgg ñu djegal ko nangam lol li safano ak mom lol moy lim ne ko djegal na la yow ak ñi lay jappale djegal na la xama ki nan djegal na la
1: fofu ta ki djegal
2: manam lim wax bu amone mom moy djegul bu fekke nda mom da bëgg day noyel day bëgg déggo day bëgg jubo kon mom moy djegul bam nak ko djegal na la ci nan djegal na la nak normalement nekul ci position de faiblesse lolou misal la ci yoy ñuy andi di la tuddal fuñ ko dello te bo fa dello du demé non deug rek wax na ne bi señ bi nek ci yeen xam nañ ne boba mom fekk na mu jubo ak tubab bi and ak mom fekk nañ mu and ak tubab bi mu jubo ak tubab bi mi nek ci yeen lolou wax waye waxul nak lan luy firndel lol waxuko da ko wax non rek yalla xana lim ne da koy firndel mom safan bi la ndax dafa wax ne lolou motax ba ñu mujji ne ñi nga xamne serigne nar ganar ñoo leen di yonni ci yeen sax dañ leen di contrôler ni ñi contrôler ñi ci dess lolu dakonté wut bo né fa fekk ni djubo nañ déggo nañ ba nopi ñi gëna taral contrôle ci nga jubal ke xana da ngay gëna wañi contrôle wala ko xaa dañ nan kay contrôle yiñ doon def dañ koy wañi dañ koy woyé fal
1: mu nek sous
2: contrôle waay dañ ko yok
1: mu nek sous contrôle
2: waaw te dañ ko yok neena dañ yok contrôle ndax contrôle bi xey nda yamant sénégalais légui nak ñi nar gannar yebal sax légui dañ ci bok te nen bobu biñ jubo la biñ jubo la biñ déggo la mu waxat na ci 1910 itam lu doy war la li mo tubab ye ko sos tubab ye sos sos gi mo doon wax legi ne beug nañu soppiu doxine te beugu ñu nangu nañu juumon dañu sos document buñ tuddé fatwa bu ahmadou bamba non lañ ko tuddé wa document bu français kessé kessé la français kessé ci am français kessé ci am rawan ci bopum loolu la wax dañé set na set set set gisuma ciosan dafa amut dafa amut document français kessé la xamuñ ko ko bind xamuñ ko ko bi ciosan la ñewut fenn ba nopi mu bëkké sukkandiku ki ne señ bi bind na di wote ñu jappalé tubab bi nangul ko ndax lool mo ne ci document bi loolu ci nek di woné ndariñul tubab bi jambu jim fi andi nangam nangam kon nañ ko wara and ak mom jappal ko nangam nangam nangam te lool dañ ko sos mom ndax amut lenn lo xamne luy firndel ci mom la joge legi waxon na ni ciyen ciyen fekk na señ bi jubok tubab bi maro ak tubab bi bu nopi waxat fi ne bi señ bi ñewé ndiaré la tambulé sét yoon wi mi jaar ba mëna jubok tubab bi té na ci en fekkon nañ jubé ba nopi xam nga batay wax na né té da ko jëlé ci lu tubab bi sos momit da ko jëlé ci lu tubab bi sos ndax dañu wax ne ab rapport la buñ def 10 février 1913 wax ci ne señ bi dal ñi ngi yitté wo jubok noon ba sax biñ sakko ci mom ay soldat dañu ko jox ta fekk magi talibé sax anduñ ci rawan ande ko non nango ko nonu te seigne bassir mi nga xam da ko fekke lam netti wote nak lolu tane bless diagne mi jite won delegation bi ñewé ci seigne ba wax ak mom seigne bi dalena yabal ñu waxtaan ak magi talibé waxtaan ñom bo jubo ci ñu wëyel ko bokku na ci ngir wone ne jubo won nañ ñu ne señ bi bu bëggee dem Touba daal dañ ko koy nangul ci lu yomb may ko mu am fa ñaari weer wala ñaari weer rawan wax loolu te li sax mooy señ bi musta ñëwaat Touba mu ngoog musta ñëwaat Touba loolu Omar ba mi nekk archiviste bi mu andé bataxal bi nga xamné rek señ bi ñoko bind doon sakku ñu may ko mu dem Touba ñom ñoo bind ab lettre mam Thierno mam Cheikh Anta señ Balla Thioro señ Ma Samba ñoo bind ab lettre ci 29 octobre 1921 di sakku ci gouverneur mu may señ mu dem Touba wax nañ ko ne ko dig nañ ko lu yagg te mayu ñu ko ñu na xeyna rawan dafa sukkandiku ci ben lettre bo xamne gouverneur moko bindon administrateur bi diko wax ne japp naane warna mëna nek bu ahmad bamba bëgge dem Touba nu may ko mu dem fa am fa wër wala ñaari wër nga xam da nan ko japp naane warna mëna nek waye nekut ben yoon señ mbacke busu neena nekut ben yoon bis ma mor jaara joge sax bañ may ko mu dem fa ngir top to ginaawam sax bu mi laata soor dañ ko depp nga xamne agut ba tay bokku na ci li lim wax mom rawane ba tay ne señ bi mu bëgge tabax jumaa Touba ba sakku ci ndigal nanguluñ ko ko ba ni fi joge ba tay da xonto nak jubo gi jubo ak mom da xonto ak jubo gi mo xonne ba mi nek ci yeen fekk nañ jubo waye mu dem ba 1925 sak 1925 sakko ñu sakku tabax jumaa Touba nanguluñ ko ko ba ginaa bi mu fi joge ba señ modou sa nek fi lañ ko door nangul lool la wax moy safan te li wër moy nangul nañ ko ko señ bi bim ko sakko ci 18 novembre 1925 ci la ko sakku wa ci avril 1926 nangul nañ ko ko
1: moy mbitum señ bakke mo
2: so wa moy sakku ga waye nangul nañ ko ko ci avril 1926 bañ engagé entrepreneur ba tambuli liggéey ba señ fallu mi ci bok ba ci ah ba señ fallu netali señ fallu mi ci amone luñ ko ci sante netal na lañ ko ci sante lepp netal nako mu ne ci enregistrement yu fi nek ba na gëne
1: contrat bi nga xamne
2: ba na gëne
1: dolof numéro 5 bi nga xamne mo waral problème teleré nga xamne ci lañu piégé nga xamne ci lañu fexé ba liñ dajalé won lepp ci xaliss seyta ci indemnité yaak ñoo ñepp loolu ci xaliss yu la dañ
2: ak nak li mu julli moy xassida gogou
1: am kira bu gën
2: ñu xassida gogou ñu wax bushra nga xamne momit dañ ko ko takal lool mom docteur mohamed moktar jey moko andi
1: day melni amna ñaari wala ñet xassida yo xamne ñu saxal ne
2: waaw
1: seen gogou bind ngir
2: waaw bushra gi dal ak li ñu wax madame ponti waaw ñaar yi ay madam pointe mo do da da da ki ma bu sira ji wa lu man di xew ben keneen ko def ñom ñu takal ko señ bi batay ngir lima doon wax rek ngir bëgg won ne señ bi mo dalu ginaaw ñom delu wuñ ginaaw tuba bi waye am na ñu ko wax am na ñu wax ne xam nañ ko ko def keneen ku dul señ bi ndax xalaat yoy mom am na ñu ko amon ti mag ni xalaatu ne tubaab bi lu néew néew moo tane li fi nekkoon dal ñoom la lañ daan moo tane li fi nekkoon wala moo gën li fi nekkoon moo gën li fi nekkoon kon day mel ne andil na leen jàmm andil na leen nangam andil na am na ñoo xam ne noonu lañ ko gisee woon daan ko wax ñàkkul kenn ca ñooñu bu fekkee moo ko def ñu takal ko sëñ bi na ngir wane sëñ bi dellu ginnaaw wala sax ñu defal ko seen bopp ngir takal ko ko waaye ñi nga xam ne dañuy xam wax da am nañu ci gëstu tontu ko señ Moutoula Mbacké mom señ Cheikh Fatty Fall tontu nako tas ko rawdatul yahyi ta Abdoullah Khadim Rasoulih tontu nañ ko señ Khadim lo docteur Khadim lo tontu nako tot nañ ko tontu yo xamne tontu xam xam la wonane li du waxi señ bi
1: signature bu kay mu ci gëna
2: kéba lan du kiyam ci len dal légui nak buñ bolé lol lepp rek moy ci niñ bëgg wax né digënté señ bi ak tuba bi non la démé señ bi da joggé won xex ak woté fip dem ba xamné munte wëy nak mu noyel dalu ginaaw lolou tuba bi seen bop ñom ño dalu ginaaw ngir ñom lañ jitalon ci né señ bi nguur lay wut ak mbolo dem nañ ba mënuñu wëy ci loola mënuñu andi lu koy firndel ñu dalu ginaaw té nak amuñu woyé fuk nangu na ñom ñoo dalu ginaaw té dalu ginaaw gi liko waral moy William Ponte biñ ko défé gouverneur général ...1908 le fokk na ba 1915 mo nak gouverneur général mom bimu ñëwé mo tek politique bu bess mo tek politique bu bess né nañ soppi nit ñi dox ak sëriñ ci nañuy masla ak sëriñ ci nañ leen di yolomal William Ponte bimu nekké gouverneur général mom mo tek politique bu bess bo xamné dañ nañ daan doxale ak sëriñ bi sëriñ ci nañ ko woyefal nañ leen yolomalal mbir yi yu bari yuñ jappoon ñak xam seeni wax laak yu mel non waye du du deug deug lu nek ci ñom William Ponty momu politique bobu mu teural mo jur nak ñu tay mo jur ñu yebal Antoine Lasseve def ko administrateur jurbel ñaari at yo xamne yitté moy xam deug deug deug nak señ bi bu defa ñaari at yu ma seuk bim noppé def rapport bo xamné ci leen waxé né niñ jappé won señ bi du nono mbirum adina mësu ko yittel nim nekké ak nun non la nekké nekké won ak goor yefi nekkon bañu la ta ñew non nekkor ñom alburi ñom la jor ñom ñoñu ñom itam ni ñu ñaayon jot ci mom ci jëlbeen gi non la ñaayon jot ci mom ci jëlbeen wa bañu téme ba xam mbiram lañ ko jamal machallah wax na képp ku ko jappé ku bëgg adina wala ku bëgg mbolo wala ku ki rek ya gëna do am na num ko tudde ya gëna ya nit ki gëna mando diko dal nit gëna mat ci gëna mando diko me ko jappé señ bi ko xamné adina diko taxajuk machallah loolu mo soppi sen doxine motax fofa la sen taxaway tambalé soppi ñu bolé ko ci conseil consultatif bi jox ko légion d'honneur yoy yep ci lepp sen ki soppi ko waye nak amuñ woyofuk wonene nun.